عليه أبقى صلاة بسلام معا في آلح القر طرا كل أوقاتي.

ne jëkkër ji da ngay nangu. Kon loolu mooy xolu lenn la ci passé yi kañ la ko soxna si di sañ a def mooy bu demee ba nga xam ne moom xolam mayatu ko mu ne fi te ak nekkam fi amatul benn njariñ muñ na muñ jéem jéem sottiwut su boobaa mën naa delloowaat jëkkër ja la mu ko joxoon. Mu jarradul ax nag su ko jëlee képp nag passé ma tàbbi naa ak donte tudd ko ne ko xalaatu ki may naa la sa baat wala wàcc naa la. Moo tax Malick ne woon ki nga xam ne loolu lañ tuddee fitya mooy fa in xiftumoo allaa yuqima xuduud allahi falaa junaha alayhima fi ma ftadat bi. Fitya boobu mooy nga jox ko loo xam ne da nga ciy jot sa bopp mu mel ne da ngeen a summikoo ndax buñ fàtte ne sëy mbubb mu ñu soloon la. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ba mu ko tëddee libaas nag ci la nangoo ñu summi mbumi mooy xol mooy futti mooy pasem summi. Malick nee na nag soxna su mel noonu bu ko jëkkër ja defee noonu balaa sa ñu sëyeetee ak moom beneen sëy bu bees la soxna sëy. Sëy door a sañ a sëy ak dellusiwaat ci jëkkëram jooju. Xol boobu lenn la ci teqal yi nga xam ne bu amee te jëkkër ja d' accord ca dara nekku ca su ca. Waaye nag kañ la xol di am? Xol mi ngi am ci jigéen ji gis ne nekkam fii arrangé wu ko te am na lu mu jox góor ga. Waaye su fekkee góor gi moo yore jikko yu bon di tox tox mu bon di naan def yu bon su boobaa bu ko ne dañuy xolu islam nanguwul xolu boobu. wala taabduluhunna li tadhabu bi baadi ma ataytumuhunna. Même su xolu woon ak moom ci melokaanu jëkkëram wu bon dañ koy jàppee am passé nangu alal jooju nga xam ne jëkkëram jëloon na ko ci moom dellawaat ko ci jigéen ji. Kon foofu jigéen ji sañ na fee def xolu. Lépp rek maa ngi ci yoonu nu muy def ba tas. Su fekkente ne nag xolu amut jëkkër ji la kenn mënta nekkal ndax aw melokaanam su boobaa ndaw si day delluwaat ci fosé mooy lan na ko ñaan baat te wax illa yi nga xam ne moom la dajale ba war koo ñaan baat. Su boobaa itam nag fi mu koy waxee bu islam taxaweeg bu fekkee laïcité bi laag wala ma nekk al xukmul orfi muy luñ baaxoo def ca démb duñ d' accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jëkkër ji li nga ci wax dëgg la lu dul dafa am ay seere yoo xam ne dëkk nañ fa gis ko tey ñu maandu wala muy ñoo xam ne dañ leen di chargé mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne lii ndaw si wax ci jëkkëram ji lu wér la. Su boobaa xaakim te mooy attekat ba sañ naa may ndaw sa baat su fekkee jëkkër ji dafa bañ. Kon loolu rek moo fi nekk ci tasin. Benn bi ndaw si daa gis jëkkëram lu ko neexut fase la. Ndaw si daa mën a tudd muñal jëkkëram ndax xolam a ko attanul xol la bu fekkee mën naa nekk. Ndaw si bu fekkee nag xol boobu nag lañ ne du am benn yoon boo xam ne góor gi dañ ko ciy forcé wala benn xaakim benn attekat ne ko foog nga xol ak sa jabar ji. Dañoo sopp ci góor gi rek bu ko ndaw si naa la jox dara mun na ngoo jël dara loolee ah daa di koy may baatam. Ni ko yonte bi saa salaam gaarale woon Qays ne ko jëlal lii mu jël loolu kon nangam jël nangoo jël loolu moo tabal passé ma. Su fekkee jikko yi ñaaw yi ca góor gi la nag sañ naa dem ci yoon. Yoon nag ma nga tàmbalee ca waa dëkk àll ba lañ defu yoon moo xam dañuy dajee ca jàkka ja moo xam dañuy dajee ca pinc ma moo xam dañuy dajee ca kër gu mag. Bu dee waa ndakaaroo wala waa dëkku teeru rek laa bëgg a wax fañ jàpp ne foofa mooy seen dajeewukaay bi nga xam ne bu ñu fa dajee luñ fa fas mu mën a fasu luñ fa fecc ko mën a fecc ko su boobaa loola mooy yoon ca ñoom ñu waxtaane ko. Moo tax ne fabxasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fee ñennat yebal fii ñenn in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. Suñ bëggee defaroo yàlla dana defare ci diggante bi. Kon nag pasem tribunal bi li muy tegtali rek mooy teqlikoo nañ pasem ñi ci àll bi di seereet li muy tegtali mooy teqlikoo nañ. Kon teqlikoo googu bu xasee ba am ci condition yu wér ndax ànd mënatu la am kon su boobaa moo passé day tàbbi am passé la. Soo demee ci malikiya ñoom sax dañoo sart gërëm loog borom kër bi ci nangu ne nangu na maa jël lii

للمسلمات نور الذي أذهب آل الظلمات هم الذين

samay wax subangon wuylu dal mi le rew bay bam ba genne ci mom dam sañ ci ganaray tenar yey nga nu ñemer boba nagul ma wax.

digante luy tukulor ak nari ganaran ab sosé ki ab lebu ab khason keken du fi mom waxuma lak la ci wala sire wi ganara se sa bajar bayne na bul wax fofu te je na wut ku mel ni ki mom ndax sangi fu te jale ñoy jami ganara ko xamni yalla di bur te gem ni ahmadu.

binde fi gisko gisaral ay miram ni mu mel ci diine ak tabuy bawan ba ganara cheikh samba jara mayna wala fi yebul khat ñu teela.

ruhni mo nak mbir ba sheikhu bamba kawete sheikh ganara sheikh samba jaar may ne nu gautu walto ni ñuy waat waxni mo nak mbir ba sheikhu bamba kawete sheikh ganara nar ya nga nan wajle mu jalli fa mom jebal ko tay sunu mbir ndax lolou moy li nuy far noppal fa ganara nar ya nga nan ku gis ku melni ki mom loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni ki mom yaay gën fa ganara nar ya nga nan ku gis ku melni serigne touba loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni serigne touba yaay gën fa ganara ndaysan ben difa dem di delu difa am njubaga alal fardi ay jamam fa ganara ñu pible bamba feriwum nar ya fure ye set misal ya ak jimbi lang ya won fa ganara ñu bolé sen yo xoy taj fop tabalay dor foro ngey sor xolay way fa gaddi ganara seni njañ ya jaay na bax malum je ak lañu nan askay di jip ñu di wax

Tivor yeina re ak fini nut ku ak si jibalu far xatche ku ganara Cheikh Samba Diar bay de mo tax ba wax ni bu len set nit ku melni ki mom ci dunbi yen nit u fi ak yenu ganara Cheikh Samba Diar bay ne na mo tax ma wax ni bu len set nit ku melni Serigne Touba ci dunbi yen nit u fi ak yenu ganara ko xamni set na ko mba ko xamni wut na ko mom da fay geulem fardi tepero ba ganara faslun fi sabqihi Cheikh Bamba mom rawna ay masam te defu ko jot rawna ay maromam yi fi ak yafa ganara mom moy ki dekkal julit dekkal li sar tay def dekkal lu don sunna dekkal yo nu ganara ay teginam aku baxam la dekkal yon wi jëm ba ganar te li moy jib ba ganara ndaysal dekkal na xam xam xolom la bi

famom xamal li le yow mi seti ganara cheikh samba jara bayne ko xamni jebal nakoy mbir mom durus abadan ci yari keri li le tax kanki ganara jebal ko mbir ya mudik dañ jam fi ba fa ñoom yilif ñi fi ak ñaneen ak ñaafa ganara cheikh samba jara mayne serign bi mom jaaxalul way xam ku xam li ma wax mu xam ni wax ji la xam yey wax fa ganara faslun fi iqlaqi salihati allati lam takun li ghayrihi fi zamanihi ta ay jukom la di lal nak tuti ndax li ci mom waxtan mataluko bir nay gay fa ganara cheikh samba jara bayna limam shu'arani defna tere bubla ci biram moy jukoy bamba la jël cheikh ganara tanbihu modi turam ko xamni yernako gis jikom ya fess ko di bawal fi baganara cheikh samba jara bayne ciosani yonam juro magi yar la te gama lak ma dal la koy wax mu bir la ya ku ganara jefondo tire bi roy yonen ba ak lu ko lew mu jox julit du ci am pal fi ba ganara ak feg lor ak moytu ak moy ak di tup ak jox jamur ba akam li le tax rawna ganara cheikh samba jara mayne serign bamba xerul ci aduna de dom birna xerul ci aduna de dom birna mom dafa doy.

ragalul aynun le sakulinon fi ak faganara ndaysan ko xamni leble na ñeekar moy ragal ko ko fay mom nak lu baxa di baxam fi baganara mu ñag lewet defaru mbok yeeram ku manul defal ñoñam ak ñaneen lay def baganara Cheikh Samba Diarra bayne Serigne Bamba talal nday joram la baxo mom du am lu fanan luduli tere fa mom fi ak faganara yewen nga matna teranga werna rew yu

أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقرآن.

الشقي السيد محمد والكريم المفرد هو النبي ورسول المنجد

0: والفكر في ستر الذنوب هنا يزيد الاستحياء منه زمنا بتاي ني ورا خلات بوكنا سي موي يالا سوترال جيمنا سوترال سيني بي واخني لولو دا نتاخ nga doli ko kersa ci sunu borom dama dama nit ñi mënañ la umpalé ci lu bari way kenn ku ne day xam bopam kenn ku ne xam na li nga def xam nga li nga deful so baxé xam nga so lo ne sa wan gir xam nga wala ya nga xam ne yow kessé ya ko xam ci ay moy yalla xam yow kessé ya ko xam nga nit ñi xamuñ ko lolé té sunu borom sutural la ca nga xane mom da ko neub nit ni lolé señ bi wax né ma da mat di xalat bu baakha bax lolé nak li tax mu ko xalat mo day tax nga am kersa ci sun borom tabaaraku ta'ala day tax nga rus yalla té nima ko waxe kenn ku ne li yalla xam ci yow té ne bu ko nit ñi xamone ci yow da naka duñ la bëgg nuyu sax kenn ku ne li nga xam ci sa bop yow xam ko ci ay sik aka yu sew soar yo xamne dalay wone li mom yalla baxna ba nit ni xamuñuko buñ ko xamone amna nitu yalla ku bax dara wax ne yalla baxna ba bakkar du xegn ay bakkar bu mu xegn dalay mu xegn la fo xani boko foge na am nit ni mom yalla toujours dara na war yow dara la wan ci yow de nga image bu rafet lay wan ci ñom ne yow nit ni li ñi xam ci yow lepp lu rafet lay doon ili seen nga sol sa mbubu da nga wër sa kurs da nga jull ñu li ki kay mom malaika law te fekk yow mom bo wété yow xam nga mom nga taw sutura señ bi da xane lu mat di jëf lo xalaat la yi la yalla defal sutura te yoy yu bare bar la du wall gog rek ne tay lelek ay jafé jafé rek nga jup ko yow sa bop bu wër la li mom jafé jafé la waye bo ci ag yalla defal la tawfiq mu lijeentiko no xamni do xam fu ngir ni dal num lijeentiko rek do ko xam do sutura soos itam am ñu xamni gaawa jambal rek ñu tay yalla mom mi la tek yitte yu bare bare mo la ko lijeentel day nak ku gaawa jambal mom bam yigeene soxla ci taxaw na rek la tambale mom de nga am di jambata mbir ni sa ma dal sa ngir bu won magal gi bal mo jall magal gi dal ñu magal gi rek ñu won magal ju biom jambar rek lañu def magal gi magal ren kay mum dañ ko wara fam te fi ne bu magal gi ñew bu wesso ba len laaj rek dañu magal gi mum señ mum gu melni mustam ana sutra so nga am na yalla do ko defal ci yépp la ko defal fene sa yitte yépp loolu la ko yalla defal loolu nak bokay xalat dina la jox dina la yobbu ci nga rus sa borom subhanahu wa ta'ala yow mu xiyam wax na ni sun borom dana am ño xamni yoonte bi moko wax sallallahu alayhi wasallam da len jégué fatali len yo xamni ñom ñoko defal te bañ koy def ñom kessé la won su len ko fatalé bañ yegné li ñoko defal ba am ci kersa lo ndax day am yo xamni bis bu ko yalla mom bu la yalla wone la saway bi sangam won la image bi barke am sun borom ak non bokku ñu te lepp lu mu la day wone image bi ba nga toge yow kesse yi nga don def ni yow koko tek bu ko deg nga ñakko toy xep mu wor la li mom ya ko deful neen sunu yonte bi neena sun borom tek ci neere ne ko ci aduna nama la ko sutralé bay kenn xamuko non ni la lay sutralé ba kenn du ko xam tay ji sun borom ku bari sutralé ku bari ku bax la lool nak day jur kersa ci yalla manam rus yalla subhanahu wa ta'ala rus yalla nak moy mbir mi ki nga xamni nit ñi rek la rus koku fi ne do na gud julit deug rek julit deug yalla lay rus nga xamne lool moy limara netli fi te seen bu khulus waxon ko kenn ci mag ni moy ni anana borom daru ko xamni da ko wax ne ko di tay da no dem nek ci penc ma am soxna so ñew kenn ko na mu jox na loxo cheikh rose ne ko yow ba joxo loxo mu ne ko ah kay nu may def mun kat kenn ko na rañ mu ne la jabb loxo cheikh rose ne ko da dañ ko dama rus motax mu jox ko loxo rek cheikh rose ne ko kersa bu dey genn bul ko jox mbindef xagn ko yalla xana kersa bu dey genn mu wor la faaw nga jox ak bul jël mbindef mi diko kersa ma di rus mbindef mi bayyi yalla xam nga lolu manam du lu jaadu du la gën itam yalla mo gëna matarus yeng kon lool itam buntu bu am solo la bo xani señ wax na ne wax ni itam kama yaziduna raja al khair ma'unatan minhu bi ghairi dar moy dayri moy itam boy xalaat ci sutura ci la yalla defal dana taxarus yalla way dana tax itam nga gëna am yaakar ci yalla nga gëna am yaakar ginaaw fi ci aduna la lay sutural ni de nga lol dana tax nga gëna am yaakar ci ne bo démé rek de nga am da nga mucc lolou am solo la moy fi ne ginaaw nu nong ci aduna kenn ku ne lol man nga ko xol sa bop gis nga am sutura su yalla defal so xamni ak yi nga xam ci sa bop ak yo xamni bu ko kenn accès ci mom kenn xam ko da yalla nga la ci sutural ba kenn xamuko nit ñepp fonk la japp la nit ku bax nga xane yow sa der la rafetal ci seen kanam té loolu man manam fi né amna nu muy ké man nga xé yalla bu xawoon sa sutura aduna tukki sutura simu sutural nak day tek né mom kon ku la bëgg la ku la fonk la loolu fi né day tek itam né kon bo démé ëlëk do am jafé jafé ah ginaaw mom yalla mal daat defal xéewal bu ngi fi nekké fi bo démé fekk ko kay do am benn jafé jafé moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'una moy ci graw ci mom lañuy del do am benn jafé jafé lool na da ngay dugg ba ci hadith bi yonte bi wax ne man ahabba liqa'a allahi ahabba allahu liqa'ahu yonte bi wax ni kep ko xane bëgg nga dajje ak yalla ëlëk yalla day bëgg dajje yow moy day yakamte dajje yow kep ko xam nak sib nga manam bëggo dajje ak yalla man kariha liqa'a allahi kariha allahu liqa'ahu o bëggu dajje yalla yalla du bëgg dajje yow té lolou momit mat na xol bax wax moy ñu bari ci ñun sawuluñ ci dajje ak yalla ndax dégg ci karam gi té xam nga dañ japp ni bo dé ñu nan da do fé defa gu dara dama bëgg tok fi bëgg fé ki way yow mom bul bëgg bul baña dajje ak yalla mu ko
1: waxil ci innocent bu just para rew wo fa nekké xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ca cheikh mbacke mo ab abdou ba pap dem ma ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon osdallah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سنن اغيين دي سنو يوبل سوبا بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقت وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكم دارا سين طالب بابكر لو kaddu gi di bayko fi ci sen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobbal yu am solo yi nga xamné ñing koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarak taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal baakha baakh sirri muhammad muntakha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabijahil qadim
1: li lusulin ak yeen ci katno yalla subhanahu wa ta'ala ak baxam ci seen yobulo suba buñ baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi di len ndokel di len jaajeuf lu baax baax tay ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ni ñi yew ni ak jamm yalla na yando nonu la yalla jamm dekk ak ñun te jamm joju ñi faral li ñaan yalla yalla di ñu xeer ci ndul ko jamm yalla ndax da na tax jamm sax ci bar bu man di doon bu lu leeso rek ñu dikk suñ bindu tay ak yeen sof ko ci dembu ñoo won ak yeen ci yette xeeri ndox yi am waxon la ci ndox mi nga xamne man na lepp nga xamne amu ben ciopiko ci xet ci jaf ko ci melokan nam guen fam guen rek ten la ndax robina la wala siana wala foras la wala sax deex la wala lu mal don su boba nak ndox mom moy man lepp boy top yalla mo ci gën boy tok mo ci gën boy nan mo ci gën ndox mi ñaar bi nak moy ndox mi nga xamne amna lu man am lu tele niki dafa soppeku ci lu dagan soow tab ci wala di wala yuna demé xam ngeen yoy des ko lek kon su boba mes nako jëfëndiko ci aada way des ko mëna jëfëndiko ci taaw da moy des nako mëna jëfëndiko ngir togg ngir naan wala foot wala raxas way des ko mëna jëfëndiko nak ki japp wala sangu waxon la tamit ndoxum ñettel bi moy ndox mo xamanteni ndoxum ñettal nak moy ndox mi nga xamne mënul dara niki soobé ci atta bi suba du mëna japp du mëna sang du mëna naan du mëna dara tour rek wala akha roosé ci garab kon nak yett ndox yoy ginaa buñ ko leer la bu nopi nak da ngay dem ci ndox mu ñëkk ma moy ndox mi nga xamne mo mëna lepp nga jël ko fas yene japp japp nak bokk yi lu yomb la ci gisine way lu jafé la lu bari ngir ñu tamit ndax japp ni nga xamanteni mënu sorti mom julli te japp amut non la amé yenen jariñ japp day aar nit japp day sam nit japp day sécuriser nit japp it dafa gëna woor tim bo ci sax mo gëna jafé tim motax salahini sin japp boko le serlo da ngay japp sax mo gëna yag julli lu ko waral son na ci lu mata son dafa am jeriñ te japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dak am xar ba japp ko wala may japp dak ak li ba japp ko yow mi ko dak ba tim ko ñom ñaar bokk li won kon japp mo gëna wër don tel na waxo naal ne tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta baye tim ngir loy tim te japp ko legi mu raw motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biir japp mi da ci am yo xamné munta ñak nga xamné su ñaké rek japp mat filé ko na waye bo jappé ba am ko yit nak amna ñu koy firi yoy tamit dinañ ci dik inshallah rabbi waye kon yi nga xamné moy faratay ñap ci lañ bëgg ñew tay xam ngeen né yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci nitim akum xelam akum matam mo ci indi li ñu tuddé sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki bamé yéné na rax xar kanam kon faratay ñap lay alquran tuddu yëneñu bi ci indi sunna yi kon dama lay leele man faratay ba ci jëk moori nga yéné am pass pass ak namelu ñap ben ñaar ibin ñap me ras ngay ras xar kanam farata la ñett ras ngay rasé loxo ba sey cionju farata la ñent massa sa bop dem bi kessé farata la juroom rakasé tank farata la juroom bennel bi bomb ngay bomb ci biir rakas bi farata la ndax boy rakas da ngay bomb te wacc way do sot rek wacc nonu di ray ay bomb juroom bennel bi moy nga gaaw ci jëf ji waxi bom toftolo bo joge dem ci badjess niki nga baña bayyi cil mayli bom wo nga do dem ci loxoy bayyi loxoy bom wo nga do dem ci dess lolou lay yak ñap su ko defé ne kon juroom ñaar yoy moy fartay ñap yi nga xamne mënul ñak ci bir ñap su ci ben manker ñap amul su yalla dogale na nga fatte ben ci saase nga fatlikko ta ñap mu paregut da ngay delo rek def boba dal di gaaw wéetam ñap nga nekkon niki da nga japp ba ci biir nga fatte raxu ben loxo raxasu farata te yef ye fendegul da ngay dik raxas ko and ak yene dal di jall su fekke nak li nga fatte nak ab farata la ci yima wax ba japp ba no ba joge fa ba ñap ma fenn nga xamne jëf ju warna wéesu su wa nak ñap ma day yaqku da ngay dem bam dug motax ñap mata fonk mata farlu mata gurgulu baba ma dik ak yow nak ci li nga xamne moy sunna yi waye xamna kon dana guddu way dañuy yam rek ci farata yi tay ba leg jam inshallah rabbi ñu dik ci sunna yi kon dal farata yi japp ngok nañ ci gurgulu baba bax dana am solo ndax lo xamne jaamu yalla gëna mag bu fekkene ne matul lu mëna soti lolu ma da gurgulu ñi ngi sant di gërem baax baax ki li non def waxtaan wi seen bokkum dara seen talib bu len yene yewu te de ko sakku ci yeen babakar lum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

واللاب والحكم أنقاني الله من حيب وكرمني وليس ينهو جنا

Umi nyutude Mustafa ya jiflu jommal surafa da nengembri saga dem yamna khadimal Mustafa yomi nyutude Mustafa ya jiflu jommal surafa da nengembri saga dem seturi wenro ko sawa jurit ken gënuko saw askanit ken gënuko ci jukona ken du ko am li tax mo yow dendana jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turando aminatu du don ndayam mbabu ami doone ndayam cheikhul qadim du wajuram tayit du am ngor gi nga am ji jagle yow rek ko am aminatu jur mustafa amintelo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa li tax mu sangay kemam madina ge taif kele touba gi le taif kele metri ño ko tollale kum neex nga dem nati baxam tar ba neewon ca mustafa mo nek ci mi tafa wirg neewon ca mustafa gis nan koy ci mi tam cheikh mustafa musula war telum la wax lola la nar mom lum le dik faye ko bar ken musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw ko né budé sawar mo raw ko né fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma xlatu wuti ci tabam nga xamné mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem né ñaara ngi jëm ci ci yow nanga ci yow deug yow ki jog fajar xeyisi la yow ak ki tanya ko ak lendem ki fajaru dafa fanan jaax li ci ngeul malu mu nan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddi gi lendem mu wër ba jaax le fu mu jëm te neur la am dundub subam yow lu na laaj rek ne ko am ni mala wax la da defé lum la digel non lay jeffe xaaral ma netalil la fi mom nim defone bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day da di ji mu fab jiwom jox nit mu def ko ab dundam dane ko xaaliss ne ku fi gerte fi am tama nga fe demal ca denchu kay ba fe jël ca tejay ngir ño ci yam ñu ne ko li aw jiwula ni ngi di taw te denchu la dara te fago warna la ni la daño bari tam mune an ngeen di sinu rar ki ñak añ melni ko war bo watul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu ju def ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé def ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baramit joxna ma ngir juwi de lewna ma julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yor yefam bala ca mang wa kërëm na tay jile fawma dem ngir am di lay sakku mbegam li lepp nak xam nga li tax da yene nit ku ne lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn ab deram cheikh mustafa jëfi sangam landina ken xamul sikkem xaaral maray sama sikkim wax len ci to du neexalim da ma se tukki bir kadjar and fa nak ak sen ngor ñu jox ko fa lim ndeke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serign bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndekete serign bi yeguko digeluko yabaluko ba mu deme ba fekk ko muy cheikhu nit ñene trim cheikh mustafa ci angoram leralu len ki lu mbiram de len neub angbanam weru ko nit ñe di ko xam au contraire da ko sigel segaluko da ko sagal mu da di rus yur nan sagal talna inna jattu ndongam de len ni mako yoni won def na ko na ko beugé won lu ngeen ko jox suba bangwan dana ci jot len tuddu am
neena ko suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal nebbuna sey ey bi tam buma waxon nit ñali am kon de mayak ab deram yak deram ngiru deram nit ko ko def di yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jare djub far bay lubal baye fap te bu ko weron dotu djub jur gu ne da amu yatam bind ne kemel wi na xos te do ci yir ben barus ngir du ca ba genu xomos sokuna ba tesal dogam wutu serigne bi doyna ndam andi ko touba doyna ndam sa sun jumaaji doyna ndam nirok yenen be epp ndam cheikh mustapha ni la doxé du jëf lu ñaaw du ko waxé lu ma sa am da ko joxé deuxième le won ci turandum señ be ci feñal ciobarem ni mel ci mustapha al karim motax mu xër ci jilé dam def ci lu ken mënul ci dam ab li khadim al mustapha wa inni cheikh mustapha aw yi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan tu sawa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifana wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

bëgg lu baax ak bëgg sa bokk duñu ben bëgg lu baax bëgg ku ko def fu lu baax mëna amé rek da na ko neex bëgg sa bokk nak boko défé di nga bëgg lu baax way sa bokk rek nga koy yéene loolu nak gis mëna ñu gis ko da ngay gis ko am diiné yaru lool maandu lool waye fu lu am jariñ génné mu perte raison ngir sa bokk rek ngay japp ni mo ci yalla Serigne Touba néna lu bax foko fek day xeexu lu bon nak foko fek day ragal lu bax mu delu waxat ni bëgg sa bop ak bëgg say bok da nuro waye bu bëgg sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jëf di su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi bëgg say bok nak moy nek

0: Touba dekkub xam-xam, dekk boo xam ne sëriñ bi da koo sanc ngir jàng ak jàngale. Sanc fi ay daara, jàngale fi, ñaan boroomam mu doon dëkkub sàkku xam-xam. Wa jaalhu dëbba maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi.
1: Ku dee liggéel gu teddi ki nag buñ ko doon xamle mënees na koo xamle ci lu gàtt, ndax yaakaar nañ ne ñu baree baree bari sax xam nañ ñooy ñan.
2: Waaye nee na gis tamit ay yëngoom fii ci réew mi, mu nekk kuréel goo xamante ne nii comme ni ko turum nundoo rek liggéeyal Serigne Touba moo ko tax a jóg, ak lépp loo xamante ne nii mooy liggéeyal l'islam.
3: L'islam dafa jox lool yitte ndaw ci dundu doomu aadama bi, ndax lim doon période bi nga xam ne ci la doomu aadama bi di eppee kattan, moo xam ci wàllu xel, moo xam ci wàllu jëmmam. Yitte jooju ma ko joxe moo tax Serigne bi radiallahu anhu bi mu ñëwee di woote yoon wi di yoonu mourid, yitte jooju ko l'islam jox rek la ko jox. Moo tax bu ñu demee ci mbindam dañ ciy fekk ay mbind yu bari yoo xam ne da ko jëmale ci ndaw ñi, moo xam ay téere yu mu jëmale ci ñoom, moo xam ay way ak mbind yoo xam ne rek da lañ cee soññ.
4: Li nga xam ne noonu la Serigne bi doon gàmmoo ak leeral yi mu ci indi ci jës boog mooy gu mu xaddimaat ba dugg ci li nga xam ne moom la lenn ci mag ñi doon gàmmoo wala gàmm yi nga xam ne Serigne bi da ko digle woon foofu la toll ci waxtaan. Xam naa ko nañ koy jox rek mu daal di wéyal waxtaan.
5: Ok, jërëjëf Serigne Khalil. Waaw, maa ngi tolloon ci mujjantalug tomb yi rek, mooy gàmm gi ak murid yi. Ginnaaw bi ma waxee ne Serigne bi moo ko jëkk a taxawee, Serigne Abdou Khadir junj na dugg na ci junj na ci lu bari, waaye am na maanaam mat naa taxaw bu baax a baax. Ñun ñi nga xam ne dañuy nekk ay murid di taalibi Serigne Touba di wut lu baax ci Serigne bi, ñu xam ne Serigne bi lu baree baree bari wax na ko ci li ko gàmm lim am ci daraje gàmm. Serigne Abdou Khadir indi na ci lu baree bari. am na fu mu wax ne weeru Rajab, weeru Rabiul Awal daa nekk maanaam bénéfice ci man, nekk lu baax loo xam ne moo yombal, moo ñu yombalal lépp loo xam ne lu jafe la woon. Rabiuna ribxun wa birrun yassara lana asiran awdu lan yu asara. wax ne weer wi nga xam ne mooy weer wi gën ci weer wi nga xam ne moo ñu indil yonent bi gën ci yonent yi, yow yaa far lépp loo xam ne daa doonoon tàyyeel foofu. maanaam dinaa taxaw tuuti mooy naam bisu gàmm gi wala gàmm gi weer la woo xam ne wala boog jamono yi la yoo xam ne ñoo war a fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën ngaa tàmbalee ci bisu gàmm gi ngir bàyyi ko xel ngir julli ci moom, waaye loolu nag da ngaa war a fexe mu wéy, ndax léppam njariñ la. julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam njariñ la, fàttaliku ak dundam njariñ la, fàttaliku lu jëm ci moom njariñ la. moo tax Serigne bi wax yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali mubashiran ma xawta anni kasali. daan ne yow yaa lépp loo xam ne njàqare la wala muy maanaam bopp bu tëju ci waxee mooy maanaam dem ba xamatoo foo jëm yaa ñu ko dindil. anni ma xawta kasali wa wajali wa xiirati daa ismatin min xajali. yaa ñu jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy mu zammil, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy mu bachar te mooy mu ammal. anta alladi li jutta bil muzammili wa bil mubashari wa bil mu ammali. kon Serigne bi leeral na dundu gàmm ni mu ko jariñ. loolu nag li ma wax sànq nga xam ne damaa wax ne noonu la doon gàmmoo ci njaareem, doon ko gàmmoo ca ceyeen jolof. ñi nga xam ne ñoo wuutu woon Serigne bi fekkee nañ Serigne bi, gis nañ ni mu fonkee woon gàmm. ñi nga xam ne ñoo ko wuutu te fekkee wuñ ko, fekkee nañ ña ko fekkee, gis nañ nañ ni ñoo taxawee ci gàmm gi. looloo waral gàmm gi mel nii mu mel ci ñun murid yi ba léegi. wax naa léegi ne Serigne bi ci gëstu bi sax gis nañ ne ndekete pencum Daaru Salaam sax bu yàgg waa Daaru Salaam penc ma ci boppam mawlid ba lañ ko daan woowee. maanaam kon tegtal la loolu. daru moxti mom fi ba fi melni amna fu ñuy woyé mawlid amna ñoo xamni sax jëmmé kurel ndax tam guñ tam gam jëmmé kurel ni di kurel sax mawlid lañ koy woyé moy manam kurel qasida di yëkëti sax dañ koy wax mawlid kon pinch mourid yépp dina taxaw dina indi na taxaw ben par ben nak li tax mo wax né ci ñël ben kenn ñëk ñoo gam té kenn daxu ñoo gam loolu dafa am lu koy firndel ci jamono yi nga xamné média nga fi télévision nek fi dëkk bu ma tuddu amna yoon wu fa jëm nit ñi mën nañ fa dem vérifier limay wax man tolon ci cheikh mamadou fadil seigne fallu da dan amna ay jang katam yo xamne sax ci gamu gi leneen nit ñi xamé gaay yi jangum baye cheikh am jangum seigne mustapha diop ñom ci gamu lañ leen gëna xamé gamu lañ leen tambalé xamé en tout cas fanane gamu la yag jang ci gamu gi seigne abdoulad cheikh abdoul ahad manam ñu bari nenañ bu wéso julli aljuma jaar ci barbu seigne touba bis bi nga xamne ci la dan ci at bi ci la dan siar barbu seigne touba bisu gamu la buñ ginaaw gey toti la dan genn dem ci barbu seigne touba mbolo mepp top ci ginaaw mu duggu fa genn waraat penc mi do del suwat ci keur gi cheikh abdoul ahad xeyna bobu touba xombe won lim xombe ni seigne salou nga xamne mom ñun ñepp fekke nañ ko ismu tarxiya buñ masana def fi mbirum magal touba amna décor buñ dan bind 18 safar bind ko ci français bind ko ci arab muy tak su magal gi jalle dañ koy soppi def ko manam 12 rabiul awal def ko ci arab def ko ci français muy tak nga xamne day melne ci ndegalu seigne salou sax bu dan def déclaration magal gi ci ay bam dan waxal bopam bu dan def déclaration magal gi day wote magal gi ba waxi magal gi jeex mu delu ci wat dal di wote wat gam gi ci meme jotay bi manam dan nako def meme biñ koy waxal sax meme bi nga xamne dañ ko dan waxal manam da lan tok ki wax tok ci wetam di wax su waxe magal gi soñe ci ba nopi day wax ni señ bi nak mi ngi fatali walé gam gi ndax xam ngeen digënté mak gam ak yu mel non señ salu bobu tubal nekkon bimu nekké khalifa adam yu muju tubala muju wut gën tuba wayé daaram yi da len dan digël ñuy gam xel ko mak daari de sepp njuro lo gi mel non kon non la taxé won ci gam bu jitu seigne salou jaxate xel da na ñew seigne am sodou jaxate bok na ci ñinga xamne seigne am sodou jaxate seigne alsan jaxate ñinga xamne seigne touba da leen andi won fi touba di leen jangal lo alcorane ñoo fi nekkon manam ñoy ñinga xamne ñoo nekkon touba ci jamono yoy nga xamne bu gam ñoy ñoko dan taxaw seigne sidou mokhtar ñep gis nañ gam gi dem dan mel guy mint seigne muntaha yalla fi yag lol ta and ak wer ñaari gam wala ñetti gam yu mujjii sax fi la nek ci keur seigne touba gi ba fajar mu joge fi dem ci jumaaje tejeendo ak gaay gam gi dem ñu julli fajar ñu la do tassal ko lolu soñe la bu leer nañ mo delno ci wat joxat ndigal wa radu riyahin wa muqaddamatu khidma ñuy jang ñuy def gam gi mo wax legi moy jang jess mo wax muqaddamat bole ko barzan ji amna ñeneen ño xam da leen jox ndigal ñu nek pencum daru menan bismu taxe da xodus ño xam ño ko fay taxaw limu do wax manal fay lim dekk murid yo xamne soxo deme da ngay japp ne gamu gi mom fofu rek la xew damay wax ne sax ñi ñew ci magal touba gis xumba yu dekk bi bobu wa magal gi ño magal ci way bobu ngay xam wa touba nuñ tollu deug gudi gamu ñewal touba wa touba ñoy gënal seen bop so boba ñoy ñew ci juma ji ak ci fiñu gamu fep fi ci touba juma ji xumuna lol waye kenn mën ta wagnii ba place yi nga xamne barab yi nga xamne dañ fay dundal gamu gi niñ ko defé ci jumaaji jess bu mu waxe muqaddamat bir touba kenn mën ta wagnii ñaata ta nak niñ koy defé fi ci touba ma ngi lancer défi kep ku may sétane mañu indi lu mel nonu fudul waxuma fi ci touba waye fudul dekk mourid ñu bare amna lu ñuy gamo ño xamne waxtu sangam lañu dem téré lol def wa touba mom dañuy day leer nañi ñu dor dem fatu ci lol xewal gog lañu yalla defal ñu bare ñoo xalaat ne magal touba lañu gëna fonk waye nak dundal mom gam lañ koy gëna def sax ci magal touba nga dem ci dëkk yi wër touba fi amna dëkkup seigne touba fallu mu tuddu madina mboba dañ fay gam ciotu lindi amna dekk bu seigne fallu bu tuddu touba ndigal dañ fay gam taif dañ fay gam damu yi ma wax yépp boo ci dem da ngay yaakaar ne fii rek la nit ñi nekk. Fii mooy mooy ci wetu Touba la. Ndiarème, Thiès, Madina Fall ca Baye Fall yi, Ndakaaru si pencum Daara Seydou Fall Monsieur Chambé dañ fay gàmm gàmm gu rëy, Massalo Kolian dañ fay gàmm gàmm gu rëy, Kër Soxna May ca parcelle Assiné dañ fay gàmm gàmm gu rëy, ci ndegul Soxna May la tàmbali woon boobu. Touba Mbeele Kër Serigne Massamba dañ fay gàmm gàmm gu rëy. Maanaam nga xam ne kon day mel ne gàmm moom Mouride ñoo ko jëlal seen bopp ba sax léeg fi ne nii avant boo lay boo seetaan ay annonce avant première gàmm yi nga xam ne Mouride ñoo koy def mënoo koo wàññi. Ku nekk day woote gàmm di ko dundal nii ñu koy dundalee ci jumaa ji. Te loolu ni ma ko waxee woon léegi sëriñ bi moo ñu ci nàmpatal maanaam moo ñu ci xirtal ndax Mouride moom yëngu bi lu muy bari bari sëriñ bi yonent bi alayhi salatu wasalaam la jox boppam di ko xool di ko saytu di xeeñtu léppam agguñ nag fi sëriñ bi àgg ci diggante bi yonent bi sallallahu alayhi wasalaam waaye ñun lu mel noonu lañ bëgg suñ diggante moom moo tax lépp luñ xam ne sëriñ bi fonk na ko dañ koy fonk ndax xam nañ ci sëriñ bi loo xam ne dañuy xam ne lépp lu mu fonk wala mu koy fonk loo doomu aadama yi mosuñoo wax loo xam ne njariñam kese moo ca nekk lépp lu ñuy xirtal suñ njariñ da caa nekk moo tax dinaa gën a détaillé li sëñ ji di doon wax sànq ci bi sëñ bi di wax ci gàmm gi njariñ yi mu am xam nga dafa wax sëñ bi am na fu mu wax ne hadiyatu rabii xallat busharu muhibba mawlidi nabi maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg guddi taxawal guddi gàmm gi loolu la yoon suñ borom subhanahu wa taala di defal ci la waxee ci jësbu xulub fa man yuazim mawlida nabiyina babul huda fala yuxaasabu qadam koy tekki benn par benn képp koo xam ne yaa ngi màggal guddik yonente bi alayhi salatu wasalaam mi nga xam ne mooy buntub njub kenn du la xisaab yowmal xiyaam kon nag dee ko màggal dee ko na nga ko wormaal te koy màggal faaxtariman wa azimi fa man yuazim mawlida xayri al baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi gayri wahami képp koo xam ne yaa ngi màggal guddi gën ak adduna ak yonente bi salallahu alayhi wasallam da ngaa mel ne da ngaa fekke xare badar ba noppi shahid ca fekke xare badar darajay boppam la faatu ci xare badar nekk deneen daraja da ngay boole ñaari daraja yépp darajay fekke ko darajay faatu ci fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri darhami fa innahu ka man xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayra al wara mufahimi maanaam képp koo xam ne da ngaa def dara lu mu tuuti tuuti ci gàmm gi donte lu mu tuuti tuuti daal lu lim bi tuuti tuuti mel na da ngaa teewe xunayn julli ñi dañ caa amoon jafe-jafe jafe-jafe yooyu la muy metti nga muñ ko wala nga teewe badar julli ñi dañ caa gañe woon ñaar yi yépp di nga ko am ci wala dara pay gu toll noonu di nga ko am ci màggal gi ngay màggal guddi gàmm fa man yuazim mawlida nabiyina babul huda fala yuxaadiru gada xinda al xisaab mu fi mi moog béy boo ñoo bokk daan ne fa kullu man qad xadara mawlida afdali lu wara muaziman mubashira bi chukarin aw laxami fa innahu qad zafira bima yudimu al bouchara wala yulaaqi darara yowma ijtimaa al umam foofu suñ jili joxe na fa ab secret b xaalis maa ngi ci wa in ala ma in xuree suñ jili fi joxe na fa secret b xaalis man secret ndox wa in ala ma in xuree googu nga xam ne gars yi dañuy jàng di tëfli ci ndox mi am ñoo xam ne dañuy tëfli rek ndax nit ñaa ngi tëfli waaye war nañoo xam lu tax ñuy tëfli ci ndox mi ndox moomu daanaka ku mu neex nga denc ko ba déwén maanaam yaatal ko ci waa kër gi yëpp denc ko ba déwén amul jenn saafara jenn tawat ju nekk ci biir yaram te nar a wér ju ndox moom mënta faj ci ndoxum jànkatu kuréel yeeg jànkatu barzan ji yeeg ñi julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam seen kurus ak ñi fa naanee gàmm daal ci gàttal ñuy tëfli ci ndox moomu noonu am ñoo xam ne moom dañ koy naan ca saasa déedéet maanaam barke la tudd xam nga barke moom kenn du ko tëru def ko benn yoon ndax adduna ba wa nga xam ne loo jeexal ku jël lépp li nga xam ne moom nga waroon a am suñ borom moo la fi jëlee indi fi keneen ku la wuutu ngir li mu war a am kon maanaam mbir am na mbir yoo xam ne est ce que barke la waaye kenn du ko def benn voyage kon dal ci teunk ma ngi may daanela fofu moy ñun mouride mom seigne bi lañuy roy ci lepp te seigne bi mo ñu ndeuk gamu tek ñu ci yoon wi wan ñu daraja yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci gamu wan ñu daraja yi wéru gam ndax lima wax sank xassi da ngay ma jang sank far ci xassi da faman sha afalumin seigne bi wax na lu mel non ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak yenen yoonte yi darajatul mukhtari hubbul mursali biha i'tila'u darajatir rusuli moy manam daraja yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam gaay ci dess yoonte yi dess ci darajam lañ jaar kawé walé kon day melni yenen yi kawé walé yépp tamit yi kawé yépp ci guddi gam gi nañ jaar seigne bi dan ko dundal bopam ci anam di seddel bopam ay ñam di joxel bopam café di juk di sotel bopam ñi jang khassida ñi jang barsan parfum waxna metel na fi ken leg seigne modou khari bu su mom ne mom yalla dogalon na yalla xewale nako seigne bi sotina parfum ci am mbubum mbubum momat amna mom ñaar fukat parfum bi xey di ci xey ba leg bam ñewé ndiarém nga xamni fi la gëna yag dan ko taxawé gam gu jot ñu bari sax lolou sax dama ko fatte ñu bari nenañ seigne touba bobu buñu musana bëgg wax ko seen soxla so xamni dañu bëgg mu faju leg leg dañu bay ba wër gam dañ koy sakkanal ba wër gam jot su gam gu téréw mom lañ koy lañu préfeto wax ko seen soxla yépp seigne mustapha gay yar way netal na né seigne touba bu musana genn di dox di dem amna ño xamné aji wu ñukoy gis diko wax seen soxla waye dañuy wax seen soxla ci ci kaw bu ko defé mu dugg ci nopam soxla na nangam kessé lañuy wax bu defé mu fexé bam dugg ci nopam rek mu faju genn guddi gamul moy occasion bi ko nit ñi gënal na mëna gis lool dina ko junju seigne bi wax na ci jess bu jazbul khulub wal fajar al ma'un namir netal lañu xisab ndiarem bo xamni seigne bi bopam in fajar al ma min yadihi min yadi shaykh al khadim ci tollu guñ tollu wal fajar al ma'un namir min yadi takarrumi ndox ma di genn ba nit ñi tambalé sen ndox ma ñi genn mu dal gaat bakkar bankat ay loxo lool nak mourid yag nañu man di dal man mourid yag nañu seigne bi yem na len ba nopi xamna lu dolle ko dañ nan benen nga ni rek waye yemon na len naka jek ginnaw seigne bi waxna seigne fallu seigne abdul ahad seigne salew nga xamne mom ñep ma balegi sax seigne salew mo muju mo gëna nexa top cheikh mahamoudou muntaha ñukoy ñaanam yag fi teewer kon dal gam gi mom ñun mouridi ñoko ñok fi ñeeke ta ñoko fi dakk ñoko fi dakk def ta def giñ koy def mbektem serigne bi ak xéñtu serigne bi moñ ko tax di def donte yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko mom waye nak serigne bi moy serigne buntu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu defé buñu nekké buñu duggé ci mom rek fum dugg mom bax assalamu alaykum wa rahmatullah
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh yow serigne fallu waxtan wi amna solo lol lima waxon legi ci waxtaanu suñu jiidi rek mooy kawe na njort ndax waxtaan wi leer na te xamu xame na xam naa jotaay yu mel nii moom buñ fi masaara jógee dañ daan wax naan loo yóbbuloo ci waxtaan wi waloo ci jële waaye fii yaakaar naa waxtaan tey bokk na ci liñ ci jële moom mooy suñ jiili génne secret xaalis bàyyi gaas génne secret mbir te ñaar yi moom yaakaar naa lu am solo ci yóbbal yi nga xam ne jëlee nañ ko ci waxtaan wi kon xam naa ne ngir njëkkante waxtu yi dañuy fàttali rek tuuti ci ñi nga xam ne xëy na dañoo dab waxtaan wi ci li nga xam ne moom la seen jiil doon waxtaanee doog ñëw nag ci commentaire yi nga xam ne moo ci topp bëgg nañu jox Seigne Fallu bëgg nañu jox Seigne Saliou Diakhaté bu noppee xam naa ñu doog a jox Seigne Cheikh Ndiaye Mbacke moom Seigne Mamour ci kàddu kuréel gi kon mel na ne jataay bi li ci des tax ko taxut mu bari lool. Seigne Djili ci njëlbeenu waxtaanam ñëw na ci maanaam ni sëriñ bi binde waaye ne sëriñ bi nekkul ne daa ñëw rek ngir bind siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp sardu ko benn yoon waaye day jël ay xissa ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko indi ci biir téere yi leneen mu indi ab xissa fii yeggale ko ci geneen xasida wala mu indi ko ci xasida gi indiwaat ko ci xasida gi loolu nag bu ngeen xeetee ci xeetu mbindiinam la woo xam ne bokk na ci li alquran niroog mooy bokk li xasida yi niroog alquran loolu ci la bokk mooy alquran bu ngeen seetee xissa yi ni mu koy nettalee lu néew néew ngay fekk ci alquran mu jël xissa boo xam ne da koy sardu ba mu jeex comme ni mu ko defee ci xissa Seydina Yusuf waaye te xisab Seydina Yusuf sax am na détails yu bare bare yoo xam ne du ko indi waaye boo xoolee yenn xisee ci des yëpp mel na Seydina Moussa wala xisee day indi ci saar wi tuuti indi ci saar wee nga xam ne boo ko bëggee boole da ngay dem ci saar yëpp ngir dajale xisa boobu day mel ni sëriñ bi jàngate dund yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu koy indee wàllum siiraam noonu la koy defee boo xoolee ci jasblu xoloo ba kra ay ak yu mel noonu day indi rek yenn xew-xew yi nga xam ne wala yenn ndamam yi gën a rëy wala yi demee noonu indi ko, waaye du nekk day char di surtout yenn détails yi nga xam ne yenn tere sii dañ koy indi, yooyu du ko indi. Rawatina nag li aju ci wàllu ak nitam dëgg yooyu daanaka du ko tax a yitteel. Loolu suñ jiili wax na ko ci waxtaan wane ne li ëpp lu muy feeñal ci dundug yonente bi salaa salaam mooy ay ndamam, ay leeram, ay yu jëm yu ko yëkkati daal, loolu la ëpp lu muy yittewoo ci noonu suñ jiili njëkk wax ci ak njël benn. Bi mu ñëwee ci wàccuwaay bi juddug yonente bi salaa salaam am ci xasida yi tamit wane ne ne sëriñ bi daanaka ni muy def ci téere fiq yi rek la def ci wàllu chira, mooy lu ci ëpp riwaayaat yi nga xam ne mooy wér yi ñaare moom lay indi. Daanaka lu jëm ci xawlaan yi yeeg yooyu da koy tàyyi indi ak détails yu bare bari yooyu juddug. Maanaam day xool li nga xam ne borom xam yu bari mooy jumhur ci leen dëppoo ñaari masala yu mel noonu ci lay tënku moom lay indi. Moo tax ni ko suñ jiil waxee lu jëm ci juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bis bi, ci weer wi, ci at mi, dafa indi riwaay yi nga xam ne mooy li ëpp ci borom xam koy dëppoo. loolu la sëriñ bi ñëw saxal dëggal ko ci ay mbindam. loolu suñu Bukhari indi na ci lu yaatu yaatu ci indi bayit yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi dëggal. nga xam ne loolu kon daanaka mbindam sëriñ bi yëpp mën koo tënk ci noonu. naka noonu itam indi na itam ci juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci at mi bayit yi nga xam ne ñoo koy firndeel, ci weer yi noonu ba ci bis bi, ak xasida yi nga xam ne ñoom la tënk yowmul isnayn ak yu demee noonu. indi na itam wane ne juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ne daal dafa ñëw ngir am paas bu muy tëj ak benn paas bu muy ubbiwaat, comme ni ko sëriñ bi waxee ci jës bu layatu mahyu rëye bi nga xam ne day mel ne dañuy wax ne leer la boo xam ne day ñëw di dàq lëndëm wala ñëw di tàqale dëgg ak loolu dëgg. nga xam ne day mel daal àdduna bi fara judduwaat juddu gu bees ci feeñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu sax mooy mandargaal xërëm yi fi nekkoon ak yooyu dem guñ dem, loolu moo koy mandargaal. waaye ne leer judd na, mbégte judd na, comme ni ko sëñ bi misaale ci jës bu ak ci yeneen tere yi. loolu day loolu itam indi na ci lu yaatu yaatu. indi na itam lu mel ne irasaat yi nga xam ne mooy wane dikkug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tàmbalee ko ci la yàgg-yàgg la nga xam ne njëkk mbindee fi di feeñ, njëkk aadama di feeñ, wala bokk njëkk aadama ma nga ñoo xam mbindee fi, waaye njëkk ñuy bind aadama ak xamal gi ko suñu borom xamal yonente yi, ak xamal gi mu ko xamal malaayika yi, muy lu jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu yàgg-yàgg-yàgg. waaye dikk na itam ci irasaat yi nga xam ne lu jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ba toll ci at mi mu war a feeñe wala jamono ji mu war a feeñe, ba ci yi nga xam ne ci jamono ji muy feeñ wala ci bis bi mu feeñ, xeeti kiimaan yi ci indi ak yooyu yooyu yëpp indi na nan la ko sëriñ bi indee ci biir ak mbindam, muy wane yittewoo gu mu yittewoo juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. dikk na itam ci xasida yi nga xam ne moom la sëriñ bi tënkee rabiul awal, muy xasida yu baree bari yoo xam ne tudd na ci yu bari. dikk ci xasida yi nga xam ne moom la tuddee yowmu mawlidi wala yowmu mawlidi haza wala yu mel noonu, indi ci yu baree bari yoo xam ne ay masala la, ba indi ci genn xasida koo xam ne indi na ci misaal yu leer a leer ak woote gi nga xam ne sëriñ bi woote na ko ci jëme ci gàmm ngir nit ñi gàmm. waaye li ëpp solo mooy bi mu ñëwee ci yenn ci njariñ yi nga xam ne sëriñ bi indi na ko ci gàmm maraja yi nga xam ne andi na ko, muy li sëriñ bi wax ci jës bu te si Baye Gaas doon ko waxaat léegi ci njariñal guddi gàmm ak màggal ko ak njariñ li mam. am na ci ñoo xam ne sax daanaka duñ ci xaw a sawar ci di ko wax ndax day mel ne ku ci xaw a ci daal ku ci xaw a sikk-sàkk ndax xam nga day rëy ci ñoom bu ma yu mel noonu. ni sëriñ bi wax ne boo màggalee guddi gàmm mel nga xaw teewe xara badar ak may yi. waaye gis nga suñ jiili mboolem ni sëriñ bi wax foofu yëpp indi na ay maraja ci sahaaba yi ak ci taabiana yi borom xam-xam yi yoo xam ne waxoon nañ lu ko gën a waxoon nañ ko bu yàgg-yàgg-yàgg nga xam ne mi ngi ci biir téere yi ba ci téere moom wax na. loolu lu am am solo la ci delluwaay mooy ni mu waxee waxtaanam mi wane ne waxtaan la boo xam ne ngir luy bind la daal ngir ci gëstukat yi ak jàngkat yi ñu delluwaat ci. am na yu baree bari yu suñ jiili junj yoo xam ne sëñ bi tudd na ko rawat na ci xasida yi nga xam ne da koo tënkee lu jëm ci wàllu gàmmu. am xew-xew yu mu cay junj yoo xam ne gëstu war na caa jëmaat comme ni mu ko waxee léegi day mel ne waxtaan yi soo ko waxtaanee ba noppi ci nga yëg ne am na yu baree baree yu des yoo xam ne waxtaaneeguñ ko. kon suñ jiili ci tënk rek andil nañu wàccuwaay bi nga xam ne moom la gàmm am ci biir mbindam sëriñ bi. naka noonu itam Baye Gaas bi mu dikkee ci waxtaan yi lim njëkk andi mooy ni sëriñ bi soppee gàmm ak ni mu fekkoon ñi gàmm nga xam ne daanañ gàmm naam. waaye yaakaar naa ñu bari ñun daanañ dégg ñuy wax ne gii gàmm ku ci ñaaw xaw ma am nañ koy wax daal. am na xeeti yu ñu daan def ci gàmm ba fi mu ne nii sax am na jeexit yoo xam ne mi ngi des ci yenn dëkk yi. am na dëkk bu ma xam ci waala boo xam ne ñoom seen gàmm ci la ñuy defaale daanaka xeen seen xeetu surne culture daal nga xam ne gàmm gi day am rawante gaal, am rawante fas, am bëree, am lépp day am ci bis gàmm gi. ba léegi nii sax am na ci yoo xam ne mi ngi am, donte mi ngi wàññeeku nag, waaye ba léegi mi ngi am. waaye ni Baye Gaas wax ne sëñ bi moo soppi gàmm ba nit ñi di gàmmoo ci li mu wax ne tahsimahoo bi sunnati. fee tahsimahoo bi sunnati googu maanaam jubluwaay bi sax du caagee ne da ngay wax ne ñii naan gàmm bi daala nga sëñ bi dee neen déedéet. waaye tahsimahoo bi sunnati mooy soppi gàmm bàyyi caaxaan yi ci daan def te teg ko ci jàng alxuraan ak jàng loolu tahsimahoo bi sunnati di fekk mooy soppi caaxaan yi ci nekkoon ak biddaa yi ci nekkoon andi ko ci digënté jang alcorane ak julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam ak tag ko ak jang ak dundum kon lolu bayga innako jël be walé itam li tax señ bi gam wésul dara rek loolul bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam ta lolu yaakaarna inna ci lu bari bari nim bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam waxon na ni amut abdayo khalal muhibbu li rasulillah muhammadun sibtu habibullah wala nga deg mu yone billahi ahbabtu rasulullah nga xamne bëgg gi da koy findel ba da ag ci jaral ko wat buy di bare bare bare yu soxal ak bëggam ak giim yag nañ ko de kon baye gas wayene bëgg gi te lolu limi tek rek moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da ko yobbu ci bëggalé lepp lo xam dafa tax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu moko yobbu ci bëgg gam ak ba diko magal ak di diglé ñukay magal mu ñew itam ci ngeene li nga xamne wéru gam amna ko mom baye gas dikina ci waye dik itam ci sëriñ bi nim télé gam ci nim ko waxalé bopam ci asas da lolu sax manes na wax ne xeyna moy gam gi nga xamne mom la wote ci kliftefuk bopam lay da ci kliftefuk bopam ginaa bi nga xamne wajuram bayiko def waye lu jitu lolu da na and ak wajuram di gam di dundal gam waye gam gi mu jek wote ci kliftefuk bopam moy tolok 1882 wala 1883 muy ni yag yag nak lo xamne jamono bobu defena ni ñital gam ci rew mi bari wutam kon manes na wax ne bamuy tal gam ak diko wote ta gam gogo amna ñu ko netli amna ñu wax na ci mbacke bawol la am ñu na mbacke kayor la waye ci netli señ musa abdul khadir melna saxal na ay riwaya yu wayene ci mbacke bawol la ko defé muy kon lu wayene yagna gam lool ci ak jëlbeenam naka way dem fep fu mësa nek itam dafa daan dundal gam ci tambalé ci mbacke bawol daru salam ba ci touba ba nim demé ci geej gi sax ñi ngi wax netli gudd gam go xamne wutna ay xewal am ñum ko jox ngir jublo magal gam ba dem del suwara ci rew mom musa do kon mbolam fu ma sa nek daan dundul gam comme niko baygal la waxe ba nim ko netle ci gam gogu ci cien ci netle seigne modou khari bousso muy netle bu awam solo bo xamne xamna ni waxtan yo gaway amna ay bind yu bare bare bare yu ci wara jange ci netle bo yaakarna tud ma ci sax pour bo nga xamne mom la fa seigne bi defalon bousso be ci cien nga xamne moy pour bi nek te seigne bi defon ko fa waye xamna ni bokuna ci dimbal len ak mo taxaw mu def ko fa waye lim netli ci xissa bi lolou da day lo am solo ci lo xone waras nako jangata ci def gum ko defone mu andi itam ne ko señ bi dan dundale ci ndiarem ak ci barab yi ma sa nek yeb waye andi lu am solo ci jess bok mu waxe bu mu xadimat ci tekantal gi ci baygal indi amna solo lol ci lan mo tax señ bi dañu gamlo ci net xassida yoy nim ci rabale tag yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam ak nim ko ci tagge yoy baygal dik na ci bu baakha bax ci dikino leer bo xamne xeyna bind bu bes la ci ñu bare bare ñu melne man waye mu andi itam gam ci mag ñi nga xamne ñu andana serigne bi andina ci digal gi nga xamne mom la serigne bi digalon gam borom daral moti ba muy lo xamne itam manes na xone ci kim tane serigne bi ci gam la bok ndax yaakaarna amul ci wala bok ci defi yi baygalas di dekkate ci la bok moy amul ben dekk bo xamne yaakaarna guddik altina gu nek dañ fa gam lool yaakaarna ci fi rek lam dekk bo xamne guddik altina gu jot danañ gam bu gam xewé ak bu gam xewu danañ gam lolu ci ndigalu señ bi lako señ bi digalon borom daral mo tamit diko def ba ñinga dagay naka no itam mbollem gam yi ñi gam ci penci mourid yi ba ci barab yi nga xamne dañ koy tuddé molid ñim ko waxé légui ñi yag dekk daru salam wala ñiko yag xam buñu mësaara wax diiw mo ngi ci molid ba wala ñam ci molid ba lañ ci jublu moy penci ma barab mam cheikh ante lolu lañ ci jublu won nga xamne jëmmi barab bo fo non la tut nim amé daral moti am ci yene barab fi ci touba itam baye gala tud nako ku melni seigne amsa djoxate nga xamne bokku na ci seigne bi ñeekebal fi ci touba gam gi fi dan taxawé ba légui ni ak njabootam ñu ngi koy taxawé seigne salim djoxate mi ni mu bokku ci gam yi ñeek ci dekk bi baye gala itam woné né ni mouride yi gammo amul ñen ñuy gammo ñu mel non lool nak xamna du wax jo xamne waxi kuy waxal bopam la waye wax manes na wax né wax ju wër la jo xamne niñ fonké gam ak ni gam yaato ci biir yoonu mouride nga xamne melna ci senegal gep lañuy gamo ni ko limna barab yu bari ta barab bo dem da ngay japp ne gam ko fofu la ci dakaru ci ndiarem ci daral mort ci touba ba ci bir touba ci ay barab yu wute ba ci dekk yi nga xamne ñu war touba ci xelkom ba ci mag ñi andal ko ba ci tay bo demé proxan nga xamne niñ fonké magal proxan nge ñi dekk proxan bu gam ñewé da ngay non lañuy magalé gam ci bir proxan amul men penchu mourid ak lu ndaw ta duñ fa yëngal gam ba ci bir penchu yi ndaw ndawani ci bir touba sax nga xamne dañuy jégué ku ci nekk da ngay dundal sa gam ba ci bir jakkay dañu fi dundal gam ba ci bir keur yi dañu fi dundal gam lolou nak yaakar na ne amul ben comité wala ben mbolo wala ben tariixa bo xamne dana ko dundale ci anam gi nga xamne mom lañ ko dundale mu indi ci anam go xamne moy wax ne tawfiix ji mouride am moy dañuy dundal guddigam gep man nak duma wax ne am nañu teuri waye fi mom dana ko dundal ba fajar te lolou moy moy day melne lolou du guddi gam sax waye mbolem xéetu guddi yi nga xamné dañ koy magal day melne da ngay am day mel dal lo xamné dañ ci yar mouride la fi ne guddi gam ak guddi laytu khadra ak yu mel non bo ci nelewé day melne da nga def bakkar bu reere lolou dang ko dafa nek ci ñun dal day melne ñuko moñal lolou baygas inna jul leer kon xamna ci baña guddal waxtaan yu amna solo lol ci tombe bi nga xamne mom lañ tannon tannon ko itam ngir li nga xamne mom lañ fi deg tay ta moy wala rek ne yoonu murid yoon la wu fonku gam muñtu ñak baña fonku gam dox señ bi dafa fokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonku gu jegg dayo fonku leppam lu tax ci mom kon japp na ni nimuy fonki gam kenn duko mëna fonki non dayo bam ci am itam kenn duñu mëna am dayo bu tollon li baye galas mujjë wax na ci wër gam bu mësa ñew señ bi day and ak mbété nga xamne jëm wër yépp la dundal amna ño amna ci ño xamne wëru gam dañ dan juggé Touba wala juggé ci yeen dëkk dem ñeërem nga ñu wër yu fa lañ koy nekk may nit ñi dañ dan gamu ci ñeërem amna ci naari ganari sax señ mohammed lamu jow da nga netti nako ño xamne dañ dan dilé ay gilem ak nak gannar diko indi señ bi ñeërem ci gam Touba bi bind nañ amna journal bo xamne ñu bari gis nañ ko ci jamono señ bi wax nañ ne gam gi gëna na xumbu ci réew mi moy gam gi señ bi dan amal ci ñeërem kon fonk gi mu fonkon gam lolu mo jeexantal ci mbolam yi nga xamne yar nañ leen ba ku ci nekk penc ba nga nekk ñiko fi dundal mo jeexantal ci yoon itam ba jamono ji ñu toll ku ne gis na gam gi di am Touba ni juma ji di xumbe ak dëkk bi niñ koy magalé ak niko baye galas netlé ci yeen penc yépp kon yoonu murid yoon la wo xamné lamu jital man nga né moy gam ndax gam la señ bi daan défal bopam diglé magal gi fonk giñ fonk magal gi ñëpp dañuy magal ci gam gi nak ñun ñokay défal señ bop and ko ak jul ñëpp kon señ Abdou Khadir docteur Abdou Khadir ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi amna solo lool xana di soñi ndaw ñi ak jankati fi nek rek ñu gëna murajaawat waxtaan mawdu bi nga xamne waxnako fi ak yi nga xamne juñu nako ñor ko gëssu way tam ñu taxaw ci bu baax baax rawati na wa kurel gi nga xamne yëngu ci xam xam ñu gën ci gëssu wat baax señ baye galé sit xamna da nga wax ne waxtaan yi wa kurel gi ko wajal waye waxtaan mom ya ko wajal ta wax deug yalla am nga ci lu am am solo liñ ci doon sentu itam gis nañ ci lu kay su ndjor ñu leen di sant bu baax di leen gëreem ci turu kurel gi xamna kon dañuy jox señ Fallou Bousso mom señ Tierno mu amul nit lu gatt rek xamna dama ko tudde tanlex waye dañuy indil ab contribution ci waxtaan wi rek ci num ko gisee inshallah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين. بوكي جلدي بوكي طالبي ني ام بكته بو باخ باخ دي لين نيوين نيب لين زياره دي لين دوكال بو باخ باخ سي وير ويغا خامني موي ويرو غام وي ني نيك دي جيتال سي دوكال غي اك زيار بي نك كيغا خامني مودي كليفه كو باخ كو تيد غي ني سي كانامو جابوتو سيرين بي دي الشيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمد البشير ديكو نيانال سونو بوروم ياغال كو في لول تي دولي ويرام اك كي توفيقام اك بايكو خلام اك ساغوم da dupp ko katanitam ba limu yene ligeyal serigne bi lepp mu ligey ko ci sagom ñu ngi koy ndokkel mom bu baax mom cheikh amadou muntaka ci wéru gamo wi waye diko ndokkel itam ci bisu gamo bi di jaare ci mom itam di ndokkel mbollem kilife diine yep rek ine ci rew mi di ndokkel al alamul islami ndax gamo ñepp ko bokko serigne bi di ci am wal lol waye ñepp ko bokko ñu ki ndokkel ñepp serigne mor xamna ni ngi ko waxe waxtaan ci digeunte serigne bu mag bi ak gamo moy waxtan ci digeunte serigne mag bi ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax serigne bi ni ngeen ko xamé rek ci bëgg gi mu bëgg yalla bëgg bëggel gu kawé ci la bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci bëgg gi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci la bëggal lepp lo xamné lu aju ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la bëgg alquran ci la bëgg sunnam ci la bëgg ay sahabaam ci la bëggé aw xétam mom dal lépp lo xamné dañ koy tuddu di tuddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam serigne touba bëgg na la ngir bëgg gi bëgg yalla waya ngir bëgg gi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci bir loolu nak ci la bëggalé gamu jimmi wéru ci popum da ko sop lool fonk ko lool rawati na nak bis bi nga xamné moy bis bi nga bi sallallahu alayhi wasallam feñu jamono bis bo xamné bu du dara sax feñ gi ci xéewal gu mag gogu feñ ak yermane jurey joju nga xamné bi mu ñëwé jamono rek la lepp luy tiaxan mab deug jog gëna jog jëm ci kaw leer jolli ak reer dal di soufé ba faw pour won dara itam rek lolu jarna su bis bi ñëwé ah ñu diko fonk diko magal waye serigne bi mom da ci amone jagle ak bopam motax mo daan yitté wo lol wëru gamo ni nga xamé né da ci woné ak bëggam rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu manes nako tambulé ci nim ko daan téro nim daan téro wèr wi xamné su wèr wi masana téro sax daan def kiko ñëk yégal né ko wèru gamu téruna koku mom dakoy néxal señ mag bi dakoy néxal mom duko néxal néxal bu am solo ba nga xamné dañ koy ñëkënte sax su wèr wi fégné ngir gaaw xamal ko ndax xamnañ la nga xamné mo leen ci leen ci mëna amé ci ay xéewal yo xamné day bayiko ci mom ci té lepp xol bu sét lay andal naka nonu dawul yam rek sax ci kiko ñeuk wax manam niko wër wi taruna waye ci diir wër wi yep mbolem ku ñew set ci ko séré ci ko dana la soti ay xéewal soti la ay may ba amna sax bari ki talubé dañ dan nek ba wëru gamu téru ñu ñew garal ko seen soxla ngir xam nañu soxla suñ ko garal ci wëru gamu mom dana ko fajj insha allah taala lolu mar dawul delo ben aajo ben soxla rawati nak ci wéru gamu wi nga xamné nak mom moy wéru sopem bi sallallahu alayhi wasallam motax bu su wéru masanteru da ko dan taliful ay qasaid yo xamné da cey yi téru wéru wi diko tatagal bo demé ki diwanu mawlud diwan bi nga xamné diwan mawlud yi la khassidi yiko ubbi rek dañ ci fekk bay yu firndel lolu ñi nga xamné su wéru kon masanteru day talif ya khair ad-dayf yu mel non ak yu xet ak mom su wéru gamu masanteru itam non lay talif qasida yo xamne da ci tarhib da ci tatagal wéru gamu di wax rahabtu ta'dhiman bi shahr al-muntaqa alayhi taslima muni lil irtiqa ma ngi yaatal ma ngi wax marhaban di teru ak dalal jamu ngir magal kan wéru muntaqa wa sallallahu alayhi wa sallam jakar lo wéru wi diko wax nako yow kat ken munu la ñaka téro ken munu la ñaka téral ndax da nga bëggal képp ku ragal yalla képp ko xamné borom ko ragal yalla rek bo feñé rek dang koy bëggal ndax day xamné wéru soppé bi yalla bi de nga téruna wéru xéewal téruna té yow it yaay ndamal lèr yaay manam yaay ndabal lèr yaay ndabal tan ak sét ndax
ki leral jamono ak yalla tan ci bir mi def yep mu gënal ko ñep ci mana ci yow wër wi ci la feñu jamono warana ko basharta ya rabi'a kullu zit tuqa ya darfa nurin wastifa'in wa intiqa dem na banan ko sax nak ni nga mel mënon na ñak mel faaw ñu di la téro ka téral ndax dañ ñoo baxé andil ñu ki nga xamné ci li wessu mësu ñoo xam ku melni mom manam yalla mësta sak ku melni mom té li ñew itam xamuñu ku melni mom ya man habana billadhi lam yukhlaqa nadhiruhu wa abadan lan yukhlaqa kon gis nga ni nga xamné non la daan téro wéri diko wax nak kon nak laka aqulu marhaban lil muntaqa ya man hababihi wa a'la irtiqa kon ma ngi lay wax ni daal jamm ye wéru gammo té daal jamm gi ma lay daal jamm kat dama koy def ngir soppe bi nga xamni mom la yalla tan muy muntaqa di sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xamni yañu ko baxé te kawel ko ak kawé gu yëkëti ko daana wessu sax diko dalal ak diko téro ko tatagal daana ag ci di sant yalla ci wéru gam su wéru gam ma santéro di sant rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci lolu alayka ahmadu allazi qad atlaqa kulli liwajhihi wa lastu mumliqa ma ngi sant yalla ci wéru gam yalla mom nga xamni sama lepp moko boyal jëmiko ci jëmum je té doonuma ko xamni kuy aajo lenn wala kuy soxlaal kenn wala kuy dem di teewu mbirum kenn ndax lima soxla lepp yalla joxna mako kon non la ko daan téro ci ni mako waxe daan ko tatagal waye daan begeelit julit ñi daan begeel talibé daan fajj aajo yi kep ko xamne garal nga ko aajo ci bir wër wi tambay nak diko dundal nak kon lolu moy kon xeyna ñaarel tombe moy nim ko daan taxawé ak nim ko daan dundalé waxuma bisu gamu bi dé waye serigne bi mom wéru gamu wi yépp la daan dundal lolou dako wax waxit li tax mu diko dundal daani ila ihya'i dha ash-shahri kawnuhu li khayril wara dharfan hawa kull sudadi neena li tax may dundal wéru gamu wéru yépp dha ash-shahri laout manam dal yawmi wala de nga yawmal mawlid dafa defana dha ash-shahri daani ila ihya'i dha ash-shahri li tax may dundal wéru wi muy wéru gamu moy ne wéru wi dafa don ndab zarf ndab la lo xamne dafa eumbu lepp luy ak cyang kul sudat lepp luy ak kawé rek lepp luy ak cyang rek ñu fété kaw rek te sallallahu alayhi wasallam mom ko wéru gamu dako eumbu li khairil wara nak eumbal ko ñeël ngeen jibindeef ne lolu motax may dundal wéru yépp daana sax woné ne wéru gamu suma saana téru li ñu du tawat ci mom ak luy niru tayel ci mom señ bi ko na xamne mom mësta tayel ci borom mësta tayel ci yonent bi waye ci waxin wi day tuddu batu kassal di tuddu batu marab tawat xeyna ñakku ñu daana ko gar waye ak njambaram ak ak muñum daana tax ba ken daw ko xam ci mom waye ñene nak su wëru gam ma santeru mom neena sama tawat ak sama tayel ak yépp wër bi da koy dindi ya khayra shahrin ja bi khayri mursali adhabta qat'an maradi wa kasali yow ngeen ji wer wow andil nga ñu ngeen ji minde fa la ngeen ji kuñ yoni yow day dakal nga ma sama tayel dakal nga ma sama tawat ci lu wër waye dakal nga ma itam sama tayel waxna ko ay yoon ya khayra shahrin ja bi khayri mursali mubashiran mahawta anni kasali da nga ñew di ma beggal waye da nga far itam sama tayel yow mo ci far tayel gi mais dañ ci bolé sax far njaqareli far de nga luy nuru ngeelemte ma don ku muccu ci kersa ak gatchik adina ak alakhirah anni mahawta kasali wa wajali wa hayrati dha asmatin min khajali gis nga kon day mel ku jakarlu jëm wer wi lay waxal de jakarlu jëm ku jakarlu jëm te seigne musa nga waxon nako ci geej ge wana bisiyek wer ye yep dañuy soppaliku ay jëm di kharaadati diko dikkel seigne bisiru nim ko waxe ci bi mi wax ci digante mak wer koor neena seigne bi wer koor ak wer gamu yep dañ dan don ay jëm taxaw ci kanamam diko sédel ab ligéyum ci kanam borom motax bu wax ñum day mel koy wax ak jëm ju am ruh am yaram am lepp mbekté momu wër wi yépp la ko daan am day wax sax né sama téxé sax manam xol bu neex bu may am ak banex bu may yek likuy gëna fessel ba ñepp diko gis moy wëru gam sa'adati azharaha rabi'u الاول الذي هو الربيع هو الربيع جوجو مجا نك داي وري يت ني ني ويرو غامو تولو وون سي موم غا خامن نينا لي نين دي واخ اب لولي غا خاني سو نيوي دي نغا نايت بي داي بور فيك نايت بي دا باخي ولي ام مانام دي نغا دوغوب جي نيور دي نغا نيمو ام ني نييب ييك ناتا نغي نييب ييك خيوول نينا مان سما لولي
moy shahru rabi' al-awwal huwa rabi' neena moy deug deug lolou ci man neko nak yow werr wi dang ma surtout nak sax goudi gi nga xamne ke sallallahu alayhi wasallam fe jamono mom neena yow mom dang ma jaglel nak banex ak neex neexitu xol luma yek ci xol lo xamne neexit wi gatchel na lem waaw wajjah li mawlidu khairi mursali halawatan tukhjilu ta'am al-'asal wa uhanuk ci wenen beet ilay yaqut mukhjilan lil'asal min khairi rabbin khairi baqi mursali demna sax banako yow weru gam sax dama la amel aq do xamne mun mako matal luma la tag luma la kagn luma fessel say may luma fessel sa bis bi nga xamne moy bisu gam bi du tax ma matal muk sa aq lak aliya ya rabi'u haqu dunaka ma ant bihi aq nga xamne lolu boko don top ci fann go rek lu yaato yaatu la mu ñew nak ci ni nga xamne non la ko don non la ko don dundale dundal gi wax nañ ko ne wër wëpp la ko dan def waye serigne touba ci minum bopam daf ñoo xamal ne ko teela gamo la naka jek daan gamo bu xamé ci zahir ba niñ ko noppé gis waye gamo ci woté ko ak dajale nit aw nit di leen dello ci yalla ñuy tuddu yalla di jang alquran di jang khasir anam gogum mom neena teel nako def lol bi wajurum bu goor joge rek danaka ba ci deewen sa rek mu joge mbacke kadior ñew mbacke bawal wax nañ ni fofa danaka fa la ñeek defé gam go xamne gam gu fess ci doxay danako netli war ci musa xari danako faral netli war ci wax danako netli di wax di yem gam ga nam mbolo ma bare won ak nag ya ak yep de nga ko dan waxtani lolou ci mindam moko wax mo wax ne ahyaytu mawlidan nabi min asashi wan qadali fawqa al munafi hamsashi dundalna gammo kagn la ko tambule dundal ci atum asash asas danaka man nga xamne moko yoon yu ñoo mas rek bi yoonu murid wala bok wote bi bim tambule ci at moma danaka rek ndax ñi dañ wax sash ñi di wax asash moy 1301 tan danaka du sori ay 1882 83 82 wan qad li fawqa al munafi hamsashi way nak neena lima bëgg deug nak ci gammo ak lima ci doon mbibe nak mang ko am nak ci mujju gi bim manam nekk ñaarim nak muy hamsash ba moy 1345 nga xam danaka 46 rek danaka lu tollu ci at wala at bu manke la fi amat dal ñibi ci tuba waxat nako ci qasida yi nga xamne da ko daan jaglel wëru gammo nga xamne sa bu gammo téré lu bokul ak dajale gi man dajale talibé ak julit ñi di ko fessel di ñu jang alcorane qasida di def ay bernde waye da koy gennel ay qasida yo xamne ne lolu man ko tambuli ci asas jima tambuli gammo rek ki la tambuli gammo gu jot ma genné ay qasida yo xamne gammo la koy jaglel malaktu mawlidan nabi min asashi kitabati wa qadani min jaysashi wala bok min jamsashi min jamsashi manam momalna joxna gammo dal amal nako momal nako liko dalé ci asas moy kon 1301 moy at mu ñoxon légui waye néna waqadani min jamsasi sun borom mi momat nak joxma xéewu lima don yakar ci gammo ci atu 1343 kon gis nga 43 kon ginaawi togané fi danaka ay manam ñetti at yoy yu tek tuti soga ñibi ci Touba dan soñ nit ñi nak ak talibé rawatina kilifa diiné yi ci ñu fonku gammo dem na sax ba wax né gammo kilifa yi nga xamné ñoo né ci kanam mbolo yi dundal gammo dalena war ñom dalena war bo jangé jesbul khulub andi na ci lolu bi muy tambali di wax ci gammo ak magayam ak niñ ko wara defé ak soñné bi lam jëk xam lu moy gammo dafa mag gan ak jamono sallallahu alayhi wasallam dafa mag dafa am barké dafa am warma motax magal ko ak dundal ko dafa war ñepp la war waye néna ñim gëna war moy ñi nga xamné ñoy jité mbolo yi mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala zabi taqaddum dal nak tambali nak di xamle nak nuñ koy defé nak té mom non la ni mu ko jangalé ci jesbu non la ko don defé moy ta'zimuhu bis sunnati moy magal ko ci anam gudup ak sunna cheikh salih mbake dana wax né ta'zimuhu bis sunnati tekki wul né mag manam gamu sunna la dedet waye len señ bi da bëgg wax né kuy gamo té defé ko ci anam gi depp ak sunna anam gi depp ak sunna moy lan moy go xamné bidaadu ci am podu ci am tiaxandu ci am ak moy kon ken waxali wuko luñu def tuddu yalla jang alquran jang qasida def ay bernde netti siratu mustafa sallallahu alaihi wasallam moy ay jarjar lolu defena cheikh sirad malik ci tiwawon waxon lu mel nona ala azimu layla alwiladati hasbatan idha lam yakun nahwa alharam udul neena na ngeen magal len gam su fekke lu haram du ci rax
gamu len bam neex len bu len ken teeg te gamu waye li feeg nek lu haram du ci tax lolou la cheikh khadim wax fi ta'zimuhu bis sunnati magal dal gamu manam dundal gamu ci sunna dal ku ko def lam lay ñeek jural moy bu ëllegé da lay yobbu aljana yaquduna lil jannati te du yam ci yobbu aljana waye bi hisdiyadul minnati neena xewaluk adna gi ci lay doliko yok li mukhlisin mu'azzimin yal kep ko xamne yaangi selal tay magal gis nga kon dafa am sar moy ki koy def ki yam ki gamu nako def ngir yalla te nako yek ci xolam na and ak yene ak pastef dal tambudi nak di wax nak ngene li gamu ki gamu li meuna witti ci gamu meññet bi faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtarim man wa'azzim nega de señ ci ba mo ñu xamal ne kuy gamu te defeko ci anam gi depp ak sunna bo legge ken du la hisab wata mu ne kon war malal gudi gamu te magalal gudi gamu neena yamul fofu de kep ko xamne yaangi gamu di magal gan ak jamon ak sallallahu alaihi wasallam bokku na ci maqama yim lay jox moy da nga melni ku shahid ku fekke xare badar xex shahid te lolou maqamum reere mo xamne ken mën ta xamnu tollu ëlëgëmul xiyam shahid badar manam shahid badar ko shoyda badar ku ne xamne seen maqam nim tollu te neena faman yu'addi mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bighayri wahmi te ne lim wax dama leer bighayri wahm du defle du fok du yaakar luma leer la lo xamne dama ci am du ay firnde dal wax ne kep ko xamne yaangi djel sa alal diko dépenser ci bisu gamu ci goudi gamu te bolé wo ci ak yak donte ab deureum la néna yaangi melne ko xamne da nga fekke bisu hunainin ba fekke bisu badar ba jappali sallallahu alayhi wasallam setal li rek fa innahu fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musharrafi malan bighayri sarafi walau biqadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasr khayra al wara mufahimi wala khayra al wara al mufahimi yep mana nek mu am alif lam wala mu am ya yag ci mujjuga moy kon ne kep ku koy def koy gamu dal di depense alal ci gamu yow mom da yagi melne ku fekke hune yagi melne ku fekke badar gis nga top nako ba manam bayit ye di jeex de dem na sax ba wax ne ko xamne su gamu jote sax nga jël alquran jang ngir barkelo wala nga jël khasida jang ngir barkelo wala nga jël albarzan ji jang ko ngir barkelo wala benen bu meun don burdu bu meuna don nga def ko ngir jubli ki tabarrukan neena da nga gis sax doliku ni mi yoké sey mbir ni mi yoké ak ni ngay jëme kanam ci admi ba faw wa in ala ma'in quri mawlidu khairil bashari lolou moy ki nga xamne dafa jang ba nopi tuulu ko ci am dox fa shurbu bil mutahhari yakuffu kaydal murghami neena su boba ndox ma nga jël la nga don jang alquran ji wala qasr ji tuuli ko ci soko nané day leral sa xol di dox ci digënté ak shaytané day dox ci digënté ak shaytané dal wax ne wa man ala shay'in qara mawlid sayyid al bara tabarrukan fa sayara numuhu bil fadghami way dama jikko wax nga xane da nga jël alquran jang barkel don ben isib la wala ben qasida comme jesbu c'est c'est basis dabar de grand da na wax ne sa manam sallaw jesbu de doona gam jesbu rek doona gam wa nga jël jesbu jang ko rek waxuma nga bolé ci ma bu muqaddima nak dal li da ngir barkelu tabarrukan ngir barkelu rek ne da nga gis ni nga xamne non ngay yoké ci zahir ak batin dal jeexal beyi dal waxna ihya'u mawlid al-bashir yahmil al-ayala wad-duyur fihi shifaa'un lis-sudur likulli haajin yantami neena manam dundal gamoral seigneur khadim neen dundal gamo ci anam gi depp ak sunna day aar njabot gi

Touba Darul Mu'ti, Touba Darul Fouma la doon ba Ndiarème da ngay gis ni Serigne Touba daan gamo Ndiarème non lañu gamo te moy dañuy jital jang alquran ju bare bare bare bare buñ noppé daldi waxtane eslef ci lan moy gamo ak lan moy solos gamo ak lan moy ndariñal gamo buñ noppé daldi def ay kurel yo xamné nako Serigne bi daan def ci Ndiarème nga xamné manam Serigne Samba daan ko jité ñu def ñetti kurel yo xamné ñi dañuy jang jesbu ñi di jang muwahibu ñi di jang muqaddimat bëpp kurel bu ci nek di jang fukki beet ak ñaar bu jangé fukki beet ak ñaar ci xassida yoy ñu wax nonu dal di taxaw barzan jiw bi nga xamne moy netli jaar sallallahu alayhi wasallam bam feñegul jamono ak bimu feñé ak biko yalla yonne ak xex yeek yep mu diko netli ñu dal koku dal jël ben buntu dal koy netli waxtane ko ñu dal koy dal deng julli ci mustafa sallallahu alayhi wasallam andando ko bu noppé ñu dal delu wat ci qasida dal difat fukki beet ak ñaar ba qasida yi jeex barzan ji bi jeex seigne khadim non la ko daan def Ndiarème nga ne kuñ wax seigne am satulo wax nañ ni mo daan jitt barzan ji bi ak sax lu bare bare mana ci gamu gi seigne Massamba daan taxaw njangum qasida bi daari kamil ji ñoom tam fete wo njangum alquran yi alquran nga xamne lu mu neew neew mom ñaar fukki kamil ji lu ñet faaw dañ ko jang mom lere mo upp ko su ko defé nak ñu soga ci nak kon non la Cheikh Khadim daan jangé non la Cheikh Khadim daan santane ñu diko gamo diko jangé khasside yi diko jangé alquran ci xamna kon lolu xeyna man na ci doylu ci rek ni nim daan dundalé gamo ak nim ci soñné ndax soñné bi mu soñné ci gamo ci gisbu warna tax kep ko xamné mbegum señ bi sebe ga nim ko waxon ci magal su gamu ñewé le Seigne Sallou waxon lolu bañ la dal moy bisu gamu ñew nga yamalé ko bis bako jitu ak bis ba ci top Seigne Sall non lol dara jël ko ci adina ndax ku bax ki kat Cheikh Al Khadim suñu yakar ni la fonké won gamu ni la ko daan magale itam dem na sax nak ba suñu borom nak jox ko ci gamu kon ndax nim ko daan dundale ak nim ko daan fonké mu jox ko ci mbod mo xamné néna mbod mom dafa wara neubutu manam wërta feñ li mawlidil mukhtar sirrun yuktamu id sawnuhu 'anil wara yanhatimu ndax néna ñongal mbod mom ba nga xamne du feñ ci manam ñepp diko xam neena loolu mom da war mom da war motax yoyé ma don tuddu ci ginnaw moy feñal gi gamu di feñal ak taxem ak yoyep da wat dafa bok ci yenn yi nga xamne fonku gum fonkon gamu taxna suñ borom defal ko ci lo xamne ah neena loolu mom nekul lumay wax waye lumay sante yalla rek la kon nonu nga xamne nak non la fonki won gamu non la ci yere njabotam ba tay ji bim fi joge ci zahir laq suñu beutitam eutu keur Serigne Touba bo dem wala njabot Serigne Touba go dem su gamu jote non lañ koy dundale tay ji wa darul mu'ti di wa keur cheikh seigne manam mam cheikh ibrahim ku ne xamna ni ñom duñ xaar ba gamu ñew sax par at ñuy gamu ñom semaine bu jeñ ñu gamu te lolu ndigal li mi ngi bayiko ci ku bax ki cheikh al khadim altini manam guddik altini gu jot dañuy gamu wutal lañ ko sax fuñ koy defek yep deng maqam ak manam beytek yep bo dewe fofu ñom sak guddik altina gu nek ñu jang alquran tuddi yalla gu bari julli sallallahu alayhi wasallam julli yu bari jang ay qasaid yoy mo xon tawati na jesbu ak muwahibu ak muqaddimat jang barzan ji bi bu ko defee deng kilifa yi war mbolo mi digal len deng tere len tay ji bo ñewi ci jumaa tuba ji itam daira muqaddimatul khidma and ko dairatu deng rawdul riyahin ci digal señ bu mag bi kilifa gu bax gi non lañ koy taxawé fenen fo demé tam ci Ndiarém ak fenen non lañuy def kon loolu day wone rek solo si nga xamné gamu amna ko ci sëriñ bi xamna ko liñ koy jéxal nak moy nim ko daan gungé nak nga xamné buy ñew da koy téru and ak xol bu sedd ak xar kanam gu belli wayé nu mu bégé ci bu gamoy niyo nu mel nonu lay amé nakar ak ñakaré ak tis su wër gamoy taggo waye duté nak dakoy yobulo nak diko manam diko yobante nak nanko nak xamna na yaangi dem mënu ñak dem yaangi taggo waye bo démé nak ma jottal soom nuyo sallallahu alayhi wasallam nanko wax nako ku koy liggéeyal ti sop ko ti bëgg ko mi ngi fi di sax ci diko liggéeyal watax abar rabi'u da wax abar rabi'u siwal idbari bin ni'ami min ba'd iqbalihi bil 'ard wan na'ami wéru gamu dal mom dal na faaw day dem rek yobale ay xéewalam rek te andi bi mi ñew mu andali xéewal yu yaatu yu bare bare bare abar rabi'u سوى التوديع مرتحلا بما له من بشارات ومن كرم موم دالنا فاو داي ديم ريك تي ديمغي بو ديم دو يوبالي مبيغي اك خيولي اك مانام ترانغجي مون نك توبكو بانك نك نينا نك ما واخكو نيكو فقلت حين ابا
غير المسير له سر يا ربيع

0: العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جدي نوغلي دوني بو باخ نوي لن دي سيارة بو باخ دي لن ندكل سي وارو تاد ييغا خامني تا ني نيك وارو غام دي سي ندكل جدي نيب دي نيارال مولانا شيخ محمد المنتهى سونو بروم بن كو ياغال لول تي واند كو وير نوي لن دي سيارة بو باخ باخ ci jotaay bi nga xamne mom lañu amal ku reul liggéeyal ko tedd gi nga xamé ni mu baaxo waajal magal bi su magal bi jupsé ñu waajal ko ci raja safar ñu gatalo ko magal bi lu jëm ci tassare ñangalam serigne bi ak lepp lu ay ci xam xam rek te jëm ci serigne bi ni koy waajal magal gi nak la itam non la baaxo am ñu jot muy sentu gamu bi diko wajal itam ci ay waxtaan yo xamne day ay ci dundu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu ñu ko def ngir wajale ko gamu bi ngir jangat dundu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dundam gep ay dund la dundam gep am jangale la am ñu jëri tam ñu tan ci aslaf lo xamne dess na ko mëna nafarat def ko fi yobbal ngir jangate ko dundu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moom lañu suñu borom wax lay ci lepp amna waxtaan yu jota amal waxtaan yi bok ci waxtaan yi nga xamne mom lañ ci sento gam yi diko wajale am yeen waxtaan itam yu fasiyene amal ci kanam yo xamne lepp day dim ci wajal gam bi ak gatal ko li nga xamne la ko kurel gi baxo defé tay ji ni fasiyene am nak serigne amadou mbake daral maati ci waxtaan bu am solo wo xamne ñu jëm ci dundu yeen tabi sallallahu alayhi wa sallam waye jëm ci ni nga xamne non la sahabatul kiram ni andon ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci warma ak teggin ni fasiyene ko jangal muy tombu bu am solo bo xamne dafa depp ak jamono ji nga xamne mo lañu tollu ci delo nit ñi ci warma yi wara samonté rawat na ci digënde seen ak seen kilifa waye ni wara jang ci sahaba yi teggin yi nga xamne mom la ab julit wara sallo te sahaba yi ni nga xamne waral dund ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne mom la ñepp war ray sahaba yi gën ko jëgé dina xam dund ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñun ñi nga xamne ay tarbi serigne touba la ñi tam ñam ci sas bu reuy ci reuy sahaba yi ndax serigne bu mo wax ñom mo xamne ñoy seeni bay ci diine kon loolu moy tam bu waxtane fasiyene waxtane teggin yi nga xamne mom la sahaba yi amon ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam moy teggine yi julli wara am ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waye moy teggine ab julli wara am ci kilifa kilifa yi nga xamne ñoy kilifa l'islam yi nga xamne ñoko bënd yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ko wax lay ñu war ko and ak sey amadou mbake daral maati ya ba na du ku ñuy aajar ko xamne dess na ko présenter waye ñep xam nañ ko ci liggéeyal xam xam ak yaatal jangalam serigne bi ci bir rew ci bitum rew wala ñep yaakar na du ko xamne la aajo ñukay présenter dañu fassé ré andal ci tombe bi inshallah su ko sey amadou mo lay nuyu waxtu dafa ci war ba
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa mursidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bokk julit yi ma ngi len di nuyu bu baax di len siyar bu baax di siyar itam sama sang su baax si nga xamne tay ño bokk ci kurel liggeel ku tedd gi te yag amul jotaay yu am solo ak ay liggey yu am solo yo xamne ñi ngi koy def diko taxawé ci biir liggeyum serigne bi di santu bu baax ci and ak ñoom jotaay yi di ñaan yalla mu nangul lepp ci daraaje serigne bi ginaaw loolu niko serigne bi waxe rek ñu wara amul jotaay bo xamne dañ ci waxtaan jëm yëneenté bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ya tegg yi nga xamne moom lañ doon dundé ak moom xam ngeen ne yëneenté bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ko tan fonkal ko bopam defal def ci mom ay tawfiq ak melo ak jikko yu rafet waye soti ci mom xewalam itam bëggal ko bopam itam lool motax mu def ko moy sangu doomi adama yépp sayyid waladi adama tanal ko itam njabot gi mu feñ nga xane yoonte bi da na ana khiyarun min khiyar ñepp di ma sa nek ay julit yo xamni ak ma yalla ak lu sori ngëm da len di mas di sori waxtu ne niko serigne bo waxe ci al mashrabu shafi waye sun borom tanal ko jamono jëm wacc mu wacc fi ci khairu roni xatna bu gën ci xarna yi dekkal ko itam ci bërb bi nga xamni sun borom neena mo gëna barkel ci bërb yi muy makkatal mukarram fofé la fagne sun borom tanal ko sax turi ñi nga xamni ñoko wër wajuru mu ko tuddu abdullah tax ngeen dekk ba xeram lañ doon jaam ay uzak la tak yu dama non na tuddu abdul uzak am nañ ko tuddu way wajuru tuddu abdullah wajuru mu jigen tuddu amina bintu wahab yep am ay jinj yo xamni mi ngi ci mam ji nga xamni mo jël wajir mo gor mo abdul muttalib kërok ba abraha ñëwé bëgg map kaaba gi dana ko lil bayti rabbun yahmihi wala wax ngam la kon yoonte bi day ko sel ko xamni sun borom mako tan ci bir alquran karim itam mu tazkiya ko selal ko selal leppam manam ciirem yépp mu tuddu ko selal ko ci misal day wax waxna ne aw lamiyam lamiyo selal la du waxe la rax du wax lu dul nona du wax lu jibut du wax lu bax wa ma yantiqu anil hawa noni la selal itam xolam waxne ma kadhabal fuadu ma ra xol bi mom deug rek lan la jak te du jang muk du jadd du xol lu dul nona du sori borom du gis lu may borom noni la selale itam sun borom selale itam ab jisam ma zaqal basaru wa ma taqa noni la selale itam am xelam waxne ma dalla sahibukum wa ma ghawa noni la selale sax de nga manam am ñangam ak kiko don xamal moy jibril waxne allamahu shadidul quwa noni la wax itam ne ay jikom itam mu tag ko ci mom ci am tag ko ci ay jikko selal ay jikom itam waxna wa innaka la ala khuluqin azim waxne wax ko itam ne waxne itam ci alquran ne dafa leral deunam tuy ko ak leral alam nashrah laka sadrak yekati ke aw turam itam wa rafa'na laka dhikrak waxna ko itam mbolam la jitu won ci ay luñu meuna jappé de nga ab safan ak li ñew ko lepp jéggal nako li yaghfira lak allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar inna fatahna lak fathan mubina wax nu itam ne manam selal na leppam def na ko ba mel nam wara mel di aw tanni ho xamni moy ngeen ji roy def wax nan ci roy laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju allah wa yawmal akhir nga ndako tek ci kanam bindef yep ngeen nak seen roy kay ak itam ci mom ak nek mom yonte bi sax di xewal gu mak ci bir mbinde bi ak ci bir julit ni gis nañ sunu borom wax sahaba yi ak jamono yeen ak ba ci ñepp rek wa makkah ñepp ni len wa ma kana allah li yu'adhibahum wa anta fihim ko yonte bi nako li fe yaangi seen bir sunu borom du len bugal anam karange la ci bir jam yi am lo xamni duñ ko setlu waye sunu borom ag ci manam amna sunu borom dara waru ko ci ak jaam yalla ndax mom lañu jaamu xam nga waye amna genn jaam yalla go xamni nenaum da koy def moy julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nga xamne mom sunu borom ak mbolam malaika yep dañu masé de nga di julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam lolu lolu reey reey la jaam bo xamni sun borom ko sak nim sakke ni ci dess ñep waye terale ko nak mom ci bawu muy julli ci mom de nga wax ko itam nako yoni gi mu ko yoni ci bir manam binde fi ak doomu adama yi lam ci jublu moy da yermana jum eumbal jaam ñi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alamin ken genn ci du doomu adama yi kay binde fi yep ndax alhamdulillahi rabbil alamin lepp lo xamni yalla ko mom rek day dug ci alamuna yoy nak yërma ji leen suñu borom yërem motax mu sak sayyidna muhammad yabal ko ci bir mi lewi motax mu digal ne tam ne mom lum leen jox rek neen ko tey lum leen digal rek neen ko def bu leen jox mom mukk wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu agi sax ci xop ñi nga xamne ñoy wuté ak mom fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim sahaba yi tam gis nañ mo leen jangal ni ñi dundé ak mom na leen bu leen ko ni ngeen di wowe seen morom la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'dan ag ci wax nu ne tay seungam ngir mu mat deug deug faw nga nongul ko nongu ko mutlaq go xamni do am genn tan ci li nga xamni mom lay diglé ko téré fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fī mā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qadayta wa yusallimū taslīmā dénga def itam manam top yonté bi moy top yalla top yalla itam manam munta soti li fay top yonté sallallahu alayhi wa sallam lolu waxna ko ci wara bi bari may yuti ar-rasula faqad ata'a Allah am fa wana wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina lolu ak yini mel yeb buñ ko gisee nak dañuy gis ne kon jaam ngogu bu yalla fonk bu yalla teral bu yalla de nga manam tawfiqal lolu nak motax ñu wara am teggil sun digal mom ya teggin yoyé nak manam sahaba yi ñom ñoko ñëk dundu ak mom war ma doon ko fonkon ko bëggoon ko té lolu limu ko waxalé suñu borom mo leen ko jangal fi ne ci alquran karim suñu borom yëneent yépp gis nañ lélé mu salal leen né tay ngi gis mu wax né ya adam uskun ngand da koy wo jaar ci tur bi nga xane du da ko sal dañu salalu ya nuh ihbit ya ibrahim a'rid ya musa inni istaghaytuka ya daud inna ja'alnaka khalifatan ya isa ibn maryam denga ya zakariya inna nubashshiruka ya yahya khudh alkitaba ba yuntu mu amul fenn fum ko woy ci alquran saluluko fum ko woy rek de wax ne ya ayyuhar rasul de wax la ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wala muneko ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan ya ayyuhal mudaththir lele mutud aw turam waye ci bir de nga xibar ak wax jumi wax ba tuddu turam waye faaw bu ko tudde de lekkale turam yi ak yonne gi ngi ko yonne nga xane teranga la wa ma muhammadun illa rasul muhammadun rasulullah wa amanu bima nuzila ala muhammad kon sun borom moko jikko jox warma jikko fonko fimne sun borom agna ci sa fi ne alquranul karim fimne sa manam yefari yi ngi koy tumal diko ko wax diko ko sikale mom yonente bi sun borom len di tontu waaw bañ waxe ne sha'irun do wa ne wa ma 'allamnahu sha'ra manam li ngeen di wax du ko ndax man ma ko jangal te jangaluma ko way bañ ne kahin do wa ne wala bi qawli kahin bagné dénga dalun moy dafa rer ma dal sahibukum la bagné majnun mo rew ma sahibukum li majnun nga xam luñ ko tumal ak luñ ko wax rek sun borom ciom dénga moy tont bagné inna ma yuallimuhu basharun dafa ni lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ana sun borom moko tontul war ma jim ko warmal ak fonk yi nga xam agna ci fi ne yoonte yep ko fi ma sa ñew ci jamono sun borom na la diggal bala nga fay joge na nga wax saw xet ne kat amna jëm ju waji ñew jo xamni moy ngeen ji mindeef te bu ñewé nañ ko top ndax ñepp fi ne mom lañ doon jëmbal mom sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mubashshira bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad sayyidna isa xam nga mo ci muju moko muju wax de nga ha fi ne sun borom tabaaraku ta'ala agna ci mbolem de nga mbindef manam anbiyaaw yep anbiyaaw yep wax na ne dajale na len jël ci ñom accord ku ci dajje rasulullah mi sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad na nga ko top te fonk ko te jappale ko وَجَعَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تَأَمْبِيَا وَلَيْ وَخَلْ كُنْ كُو يَلَّا فَنْكُو لَا كُو يَلَّا وَرْمَال لَا كُو يَلَّا جُخْ جَلْ لَا motax nak kon mbollem ñi nga xamne ñoy wut yalla tamale ko ci sahaba ya faw ñu wormal yonente bi faw ñu fonk ma am teggine ci digi yonente bi moy buntu jarignu ci diine seigne touba da wax ne teggine diine bu doon ñetti xaj ñaari xaj yepp teggine la amna fu waxe ne yalla likoy maye teggine la aljana nak jaamu yalla yi mo la koy maye wa yalla mom la koy maye teggine la teggine yoy nak ma nga tambale ci sammu teggine sa digeun sa borom ak sammu sa teggine sa digeunte yonente bi sallallahu alaihi wasallam yonente bi ni sammé teggine su ndike ñom moy nongol ko nongol mutlaq baña am tan bay xalat ci ay waxam jital leppam womatu itam fi kanam denga bëgg ko itam bëgg ko amatu app baña jema wuti manam ben sik sak ci waxam maka ngeerum bañu jema am xalaatam ci wessu ben ay wax ba lum diglé ba ak lum leunt ci yow ak nu mëna déwé bu dé ci jamonam sax sun borom ci mo ayé nga nek fi yonenté bi di wax sa kaddu manam fété kaw kaddu lolu sun borom wax né la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabi sahaba yi loon jangal né len seen kaddu bu len ko yëkëti mukk muy gëna kawé kaddu té lolu la ci yéme moy da len wax né ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم انا شي بوين توغي في يونتبي دي واخ تي كاو دغ سين جيف ييب ياكو مانا لو دي ياك سا جيف ييب ليغا ما سا جيف ليب تي لو باخ دا ياكو ان تحبط اعمال واخو ني دا نين ام بكار ولا دافغا لو حرام خم لول مو غن واي واي لي واخ موي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون سين جيف ييب مانا جي جار ياكو togo tok fi yonente bi di wax ci kaw melni ko togo sa morom ne lolou bogo sa jif yep meuna ci yakku innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtahana allah qulubuhum littaqwa ñi nga xamne ñoy woyofal seen kaddu di wax ndank and ak worma neena ñoñu ñoy ñi nga xamne sun borom defal na len taqwa tawfiq na len taqwa mo ragal yalla lahum maghfiratun wa ajrun azim innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna ndax sami arab lañ da ñew bako gis waye fa mbedd ma lañu tambali nanko muhammad gennal nangam lool nak la suñu borom ayé ndax dañ ko la jor ya muhammad suñu borom nang leen innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim motax sahaba yi ñom fofu lañ nekkon sayyidna abubakar siddiq wax na ne ay yoy bimu wacce dafa wax ne man giñ na ci yalla ne manam dootuma wax ak yow yoonte bi la wax ne ko dootuma wax yow lumay dama ko yallu laqad alaytu ala nafsi ya rasulullah alla ukallimuka ba'd al-yawm illa ka akhi sirar moy yallu nga xane sayyidna umar nga xane doon borom kaddu mom waye mujj ne wax deug man lu wax yoonte bi da koy lajjat ndax nank la wax ba lam wax du ko wax ci kaw mu jigi yonte bi lu wax faaw mu lajar ko amna ko wax sabitu ibn qais ibn qais bi ay bi wacce mom da japon ne sax mom dane man ay man lay wax ndax kaddum da xawa xumbu te da wax la lek nga na bu waxe jakk jepp koy deg nga ne bi ay yi wacce da mujj tok kër mu ngutu te ñew fi yonte bi bu yonte mujj la te ko ana sabit ñu ne ko sabit de mom ay dal kita sun borom ne la tarfa aswatakum fawqa sawti nabi te kaddum da xum bu neena bugut tok yow manam di wax ay jeufam di yakku mota dal len nu meuna tayow ne yonte bi na len del len ci am ne len ko mom taxul ñu wax ne ko lasta minhum ne ko yow ci wa aljana nga bok bokko ci ñi ay bi wax kon non ni la dem kon asamu teggin sa digeunte de nga nit ke yonte rawati na sahaba ya nañ ko don dundé lolu ci diina la bok ci diina la bok manam ñaawal teggine sa digënté sa yoonu dem sallallahu alayhi wasallam da ci bok fi ne tay masalan jekke ak tudd awturam kep te waxo sayyiduna kene amna ci diine ñu am dañu ay sayyidina jojo ko gën kenn ko bar gën ko xorom man sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ ko waxul sayyidina xam kenn ko ñu wax sayyidina xam nga xamne sun borom jox moko ñëkka dafa ab sang mu wax ne ana sayyidu waladi adam moko wax ci ay bërem wuté wuté wa qumu li sayyidikum lam waxon sayyid sa'd ibn mu'az ne nga waye bok na ci ñaawal teggin jekke kan tudda autor muhammad kep wa lol li teggin sa digal mom ndax sun borom ci manam fi ne wu ko non ben yon ci alquran te wax na itam ne la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'na man ni ngeen woy seen morom bu len ko woy del wax rasulullah fi sahaba am ay bi mu wacce daw ñu ko wax sax tur wi dañu rasulullah lañu wax dañu ñu nabiyullah wala ñu habibullah wala yu dama non waye duñ tud tur wi wala buñ ko tudde dañ koy bolé ak magal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga moy li mag ñi da def ci señ bi nga xamne turu mag yi kenn daw ko nonga tuddu fi ne kuñ ko tudde cheikh na lañ lay wax wala yu dem non wala ñu ne ku baax ki wala ku tedd ki seen kurel gu am solo gi ni ngeen ko tudde donc waye jekke kër jaar ci turu nonu lolu manam mo qadi iyar xam nga ci ashifa dafa wax ne manam ay bi lu mel la la tajalu du'a rasul bainak ko du'a ay ba'dikum wa nafa lolu ci dege moy dafa dañ ko wara warmal dañ ko wara wet té dañ ko wara magal mom yonenté bi sallallahu alaihi wasallam ya motan sahaba yi kon ñom ñu fonkon ko dayo fonk ya manam mu gënal lu leen seen bop lu ne def nañ ko ngir jëm mom da roy ci mom ci lepp jital ko itam ci lepp manam ñom nañ fonk won yonenté ba ak nañ ko war malé won ak tegg ni ñu doon dox ak mom nit dootul leen dab mom ci tegg man da wax sax ni mourid jambar lañ way mu ñu tab sahaba yi sahaba yi kën doon dab lolu dina jox ay misal misal yi moy ci misal fene hajjatul wada duñ ko sétlu way yonenté bi bam leen laajé ayy yawmin hadha xaw ma dañ ko tay le bisu arafa wala bisu nana waye bëggu ñuy wax té lolu di juyo deng li yonent bi bëgg ñu tond ko ko mo dañ mo tax dañ ñom ñep dañu ma sene ko Allahu wa rasuluhu a'lam xam xam nañ ay yawmin hadha xam nañ bis bi mom tay bi bis la xam nañ bis ba mo ñu Allahu wa rasuluhu a'lam ne yonent bi neen alaysa yawman nahri deng xatay du bisu tawski bi ñu ne ko akay mom la mu tegaat ci lajar len deng ay shahrin hadha wer yi won wer la xam nga lol ñepp xam nañ ko way ñom ñepp dañ ko ne Allahu wa rasuluhu a'lam yalla ko xam ak yow ñi dim yonentem mo len alaysa dhul hijjati ndax dhul hijja ñu ne ko akay alayhi salatu wassalam mo len ayu baladin hada dekk bi bu mdon ñepp ne ko Allahu wa rasuluhu a'lam nga am dina ko xam dara fetam xam nek fi kanam mu serigne manam teggi ni and ak mu serigne bi ne sahaba yo ko jangal nek mu serigne di jaay xam xam lolou xam nga ko xam mourid du ko defal mu dog len wax nak ne inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha sen deradi ak sen deri ak sen alay da ngeen xamne lu haram la nit ki ab julit deram da haram alalam haram ci yow de nga deratam haram ci yow ñu wata tu deratu ab julit ñok imam bukhari net li na ne as-sa'ib ibnu yazid ne na dama ma sa tok ci yakki ne na ne sut am ko ma sanni aw xeer su ndaw mo gesso mo sayyidna umar radiyallahu anhu mu ne makay mo ji ñew ne makay bima ñew mu ne ma ñaar ñe di waxtaan fe ci jakkaji kum don ñum don wal ma len neen bima len woy bi ñew mu laaj len waaw yeen fu ngeen dekk ñu ne ko ñun tayif la dekk mo len kon baxna bu ngeen dekkon ci dekk bi na len duma tay dumay met ndax jakk yoonte bi ngeen nek di wax ci kaw sallam radiyallahu anhu ngok mo do saabe tare ma sey naamu fi mom wax na yoonte ba tay bayyi ma ma dag ma adribu unqa wa da'ni adribu unqa lol wax nako ba tay yoonte nit ñew ñaké tegen sam worma ya mata fofu lañ nekkon ci wona yoonte ci bëgg ko ndax worma bëgg moko jur a nit ki ak bëgg bu wëré rek faaw mu jur worma faaw mu jur worma faaw mu jur yitté wo faaw mu jur yitté itam motax sahaba yi non lañ mënon gis nañ kenn sahaba yi soxna aisha neena dafa ñew ba jandoo yoonte bi wax ko wax jo xamni waxi daanu kat la na jega ne ko wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi giñ na ci yalla ne yaama gënal sa bop winnaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali giñ na ci yalla ne yaama gënal samay wajur gënal ma sama alal gënal ma sama njabot gi ak mbok bo dem ko ma sa xam ci kawsu ne ko wa ahabbu ilayya min walade sama njabot yaama len gënal yow la gëna bëgg ci ñu way ni la akunu fil bayti fa adhkuruka fama asbiru hatta atika fa anzura ilayka wa idha dhakartu mawti wa mawtaka araftu annaka idha dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyina wa inni idha dakhaltul jannata khashitu an darak yow dal yama gëna lepp buma nekké ci kër ga nak ba sama xel dem ci yow rek damay mëna ñëw tek la bët sama xel sét sama xel dal waye damay lélé rek ma tit né buñ dé yowmal xiyam woot na ma né yow fa ngay nekk dana kaw kaw ndax ci yoonte ak ñu baax ñay né té man xamna fa mëne kër xam ko mëna lool dal moma titam waye yoonte bi tondu ko xam nga lool amu tont wax jëj waye taxel la waxani amu tont waye suñu borom ci yow da wacc aya da dal xel sahabi bobu né ko mayyuta illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين manam ko xamni yaangi ci bëgg yonent bi di top ndigalam bayyi terem de nga faw fum jëm ta nga bëgg ko bëgg wër neena fop tek tankam nga tek ko tankam al mar'u ma'a man ahabba waxnako ma anta ma'a man ahbabta waxnako ay sa ay ci yand motax qadi iyad net na ci waxna sax fene buñ koy net li do ko meuna deg fene waxna ne ñom fene ci misal usama ibn sharik imam an-nasai ak abu dawud ak ibn majah yep net nañ ne waxna ne masna ñew ci yonte bi neena ataytu nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu hawlahu denga ka anna ala ru'usihim at-tayr neena dama ñew ci yonte bi fekk jotaay bi mu tok sahaba yi tok waye neena ka anna ma dafa melni sahaba yi kenn ku ne am picc mo tong ci sa bop te bu ko mu naaw nga ne deug kan duñu raf xamna bo wa gogun ko bo mu yar nga xamne te lolu usama ibn zalik bo du ko xamne day ñew xam nga bu de yeen de war nga dañ japp ne lolu sahaba dañ ko def ci ay jamono rek baye leen dañ ko dekk won ci dafa ñu ci jaraay ba rek fekk dañ fa ñu mel non ñepp na tek ne deug ken yeengut ken dafa melni am picc da tom ci sa bop te bëggo mu naaw xam nga lolu bo yeengo bo ne lu mu bel yeengu rek mu picc ma naaw xam nga non lañu rek qad iyadat na ne agon nañ ci buñ dé fëgg bëtu ñunte bi dé nga seen wéy yi lañ koy fëggé ndax bëggu ñu ko déranger bëggu ñu xam nga fëggu bu ko mu muy metti ci nopam loolu lañuy bañ motax seen wéy né lañuy fëggé ngir mu xam manam kum ci yoni nga ñëw war ko manam netti wala nga war ko wax lam na yoon wala dama non buñ ma sa tok fi momit xam nga duñ bëgg juk mom yoonte mom jotaay moy jotaay bu gëna xiss man yoonte bi jandok mom kanamam goge mom dara mëdu mom xam nga sallallahu alayhi wasallam señu señu diwana na akhjala samsan non goate wajhu an-nabiyil mustafa wajhu an-nabiy non ko am no jotto señu wax nabiyyi nabiyyun jammala allahu dhatahu wa akhlaqahu lolu manam xar kanam boy mom waxtan nañ manam señ mom waxna ci lu bare bare bare ak jala shamshan mukhjilan badr ya manam ka waye nak motax nak ñom
2: wajhu ma al khumam
1: ya wal wajhu ma al khumam bok waye xar kanam boy aw bo seto sahaba yi ñom mus ñu bëgg mëna taxalé ko mom motax ne alcorane gis nañ bu wacc di leen wax ne yeen manam bu ngeen toge fi mom nak bu len tok rek muy manam leleg den ko bay bu noppul de nga la tadkhulu bu yota nabi la yugana lakum bu len def fu ñu joge rek ñu charger kon day wara am waxtu yo xamne day nek ci lenen de nga illa yugana lakum ila ta'amin غير الناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا تعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي fayastahi minkum alquran ci ko sun borom ñu koy nga xane mom mo leen di jangal mi ñi def mom bu ngeen fi ñewé ci mom dal yitte ji leen taxajuk ne ngeen ko dox ta dem may ko nak mu dalu nak man leen rus du leen wax dara te way yalla mo xam nga wallahu la yastahi min alhaq gis nga karab bi manam bi ñu joggé makka dem madina munawwara de nga xam nga bobo baytul muqaddas leen jublu xam nga xana bañ demé ba nekké makka leen da jublu ci kaaba gi boole ko baytul muqaddas wa bi leen madina dañu faddi jull rek baytul muqaddas te kamba manam qibla gogu moy qibla yahudi yonent bi xam nga bëgg nañu soppi ko xibla gi muy jublu mak waye waxu ko sun borom day def leela rek mu xol asaman ne ci laay gëna sun borom na ko qad nara taqallub wajhika fi samaa'i falanu walli annaka qiblatan tardaha anta tardaha ma na qibla bi ngi ko bëgg fa nga bëgg jublu rek legi day dañ jublu wax xam nga lool ci doon mota biri non dewe mota sahaba yi tam lool lañ xamone xam nga su yonté mom dañ xamne ki jaam yalla bu yalla selal am ko seigne touba neena bihi bunil arduna was samaa'u xam nga lool doon tuddi jaxat ma asaman tek ko tek lepp wa khuliqal rijalu wan nisaa'u neena bihi bunil arduna was samaa'u wa khuliqal rijalu wan nisaa'u mota kon sahaba yi non lañ meloon ci mom ana ñom fene tay manam urwatu ibn mas'ud as-saqafi sahih bukhari xam nga nepli na ne bob mu ñewé ci yoonte bi ni ñu sahih bukhari ak yenen ci hay urwatu ibn mas'ud as-saqafi bo ñewé day dafa dafa dem ci wa makka di leen wax ne kat kéré na ma leen gisé ñu fonké koko musuma gis kuñ fonké non ci kawsu te man dem na ci bur yu bari ne fa wallahi ma tanakhama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jildahu ne dama fek bu khaxtani ko xam nga tanakhum ma khaxtani ko bu ko tekti li ma khaxtani ne bo de ne ndu ag suuf faaw ne na ci tenku kenn ci ñom lay dal ndax dañ koy jëkante bu gare lamiy jëk def kam dal ci mom day japp ne amna xewul gure da ko dal raay ci xar kanam rek ak yaram fo dalaka biha de nga wajhahu wajhul wa idha amarahum ibtadaru amrah neena kum ci digal nit neena da ngay daw do la yakamti mukk wa idha tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi neena bu jappe itam dañuy xawarante ngir bëgg kenn ku ne bëgg barkel ci ñakkit ni xam nga non ak won te li mu ci bukhari sayyid bukhari ak sahih ibn hanbal hadith mu kenn wëddu ko hadith bi mu tek ci na wida takallama khafadu aswatahum indahu manam bu waxe ñoom ñep dañ koy diglu te kenn ku ne tam day wacc kaddu fi wetam wa ma yuhidduna ilayhi an-nadhara ta'ziman lahu neena duñ ko xol jakk itam dañuy dam seenu gis fi mom ngir war mar ko ak ngir magal ko kon sahaba yi fofu la nekkon ak mom nga ne sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu ardaahu waxna ne imam muslim moko nat li wax ne fekke na bis rasulullah sallallahu alaihi wasallam de nga di watu bi mi watu neena sahaba yi wër ko sahaba yi wër ko nga xamne neena wenn kawar rutul ci soosi kawar gorot rek den rot ci loxol temple ben way mu tiye den ci kiyam gis nga Khalid ibn Walid nga na jambar l'islam de sayfullah al maslul ci yow yawmul yamama yakana wala yawmul yarmuk ne gis nga manam mbaxana mom kawar yonente bi da ci amon def ko ci mbaxana nga xamne neena musuma dugg xare bo xamne mom gëñewon xare bobu nak xam nga mbaxana ma darot mu bayyi lepp di wër mbaxana mi diko set bañ nañ ko jaay gaay diko ma dem mbaxana mi kat bir da jenn sax kawar yonente ba sallallahu alaihi wasallam da jenne soxna ummu salama bukhari nepp dina ne amuna ci kawar go xamne ginaaw yonente bi bir medina mu na wara ku ci am lola jot rek da ngay jël kaas def ko ci ma def ci ndox jox gone ne ko demal ci ummu salama bu de mu jël kawar gi xoyal na ko ba nga nan mu tane sallallahu alaihi wasallam motax kon fofu lañ nekkon ci fonk ko ak war mar ko gis ni sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu anhu nga xamne mom kër bu ané mom di gaday ci khuntima nga xamne mom khuntima xam nga dafa garu thawr dafa ay danaka dafa sori ci kaw te bobu yoonte bi sonna way wax nañ da ko bot ba ag ak mom ci kaw am ñoy itam dafa dugg ci bir pax bi wër ko mbolem bën yi ne yépp mu sakko ndax bu bu la dag sakke ko bi yonte bi ke itam mu lalal ko mu teud te nga geggono ci ablopam fim tok mu seen manam mel pax mo xamni sekkuñu ko mu tek fa tankam da ka ta jaana wana jaan ji ciof ko mom sayyidna abubakar ay gis nga bëgg to raf sax ngir diko ye yonte bi son na dina la neena biko jaat ji ciofé ciofat ko nak bu metti di ekki nak ron koñu sayyidna abubakar mo toru dal ci lexub yonte bi sallallahu alayhi wasallam yonte bi dal yew ne ko lilum do mu ne ko jaan di mom ay yonte bi da ko tiflu rek jaan ji wacc man le dara musu ko jot bañ xeye xam nga lol guddi la xam nga bañ xeye da ko laaj ana sa bub mi mu ne ko bub mi mom la sakki paxay mom la sakki paxay mu ne fofu lañ nekkon ci bëgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam fini ghaswatu uhud amna soxna suñu nat li xane momit ku doy war la ibn ishaq nat nak ak bayhaq ñu ñene moy soxna ci mom tay manam ci xare bobu magam kim bokal baye da faatu jik borom kërëm faatu ci bayam faatu ci biñu leen ci xare ba depp ñu laaj ko mu laaj ci kërëm manam mu laaj leen ana borom kërëm ñu nako faatu ñu nako mu laaj di bayam ñu nako faatu sa mbokuma sa rek ja xum sa mag ja mu leen ñu nako faatu mu leen yoonte bi nak mom ñu def ñu nako mom ngay ñu ci jamm mu ne alhamdullilah kena yoonte bi dal dara jottu ko rek kan alhamdullilah sahaba yi nekkon ci gis nga Zaid ibn Dasinata biko wa makka genné don ko faat nga xamné mom boba dañ ko genné ngir faat ko ci Allah ba ngir ray ko wa makka dañ ko japp boba mo len may len moma julli ñaar rakka ba nopi ngeen day julli gi deeluma ci waye dama xamné bu mo waye du julli da ngeen xam da ngeen japp dama ragal fo ba xam nga Abu Sufyan da ko laaj ne ko yow xana fi ne dem gëna nga xane mom ñing koy waje ciow ay ñing koy waje faat mom mu ne ko xana fi ne bo sa yende mom fi nga ne da ngay nek sa kër ci sa njabot ak say xalé ak say goné Muhammad sa waji nek fi mu ne ko yow da xamul li xaw man def fofé Sayyidina Muhammad nek manam waxuma la dara du ko jot waye ak dig sax bëgguma mu sék ko fofé may am jam manam faatu ay yoon mom gëna lol kon gis nga sayyidna amr ibn al-as bi ni waja faatu tay wax ñakkal lu mu am ak tiit gum tiit ci ëlëgam ak yoyu doom ji abdullah da ko wax ne ko waw yow loy tiit na gëna gisoon nga yëneñu sallallahu alayhi wasallam mu ne ko doom amna lu mu tuté yëneñu bi day nek na ngom lu yagg baye sama bëd de musta soor ci mom manam musuma ko fini boma lajoon num mel mënuma la ko wax xawmu da musuko xol jak fene tay ñi misal yëneñu bi ñi ko wasfa fi ne ñu neew lañ sayyidna ali la akkan ak hind rabbi bu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñett nit ñent da naka ñoko misal kene musuñu ko mëna xol fofu lañ nekkon kon koku moy sayyidna mamoun señ bu mag nak mom sayyidna muhammad gis nga mom moy leppum nam ko fonke nam ko wor malé ñu tuttu ci agati wum gis nga lolé waxon mam cheikh ibrahim par ne ko manam man day buma gisuton dara lu bok ci yonte bi ci lumay ne manam woor na mana bidu yi mom yonte bi danako xol diko gis rek danako tim rek lol fekk lo rek la fekk nga na fekk mo fi alquran fekk mo fi sunna fekk mo dara lu bok ci mom lumay ne woor na bidu yi mom danako xol rek mom te danako tim rek lol fi neena sama pass pass dama mana agale ci li mo bëgg ngok kan do la nekkon musta nong itam ko woyfal dara yonte mom señ mag mom señ mom gis ni amna lim wax musaylimatul kazzab ci mom rek lañ ko mësa gis wax ko ko wax yo xane mom señ waye kenn ci magni da ko ne mu wax ju melni la japp na ne yow du ko may len nak ko xamul war may sama sang ba do xam war may sama khalifa do xat war ma ngok tabban liman ankara kawnal muntaqa muhammadin khayral baraya mutlaqa kan lay mulu mom ko xamni japp na mo ngeen dimi ne yow tuskare yow tuskare ngok yalla yalla yo kon koku mo sayyidna muhammad yalla yalla defal tawfiq yi bok ci ñi nga xamne dañ ko war mal deugul ci war ma and ak mom ci teggin ci buntu de aw turam ak manam lepp lo xamne ay waxama war mal ko ak itam man di julli ci mom sallallahu alaihi wasallam ak fonk ko manam bis yi nga xamne dañ koy jangale ay siram yep ñu fonk ci dolli ko ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu jox señ ahmadu waxtani am solo yawar na ñi teer ñep dooy luñ ci waxtani tanku la itam ta xamé nañ ci deug dooy yi ñu debi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu ko solo borom tanne ci tan ko muy tanef mo ñu ko waxe waaye itam ci ñam yëpp bu ko tuddé itam mo lay ne la suñu borom tan la lu mbarkel la war ma ko lool ci alquranul karim ci daf diñ ko def mo yermal ci minde fi waye tag gi ngi ko tag ci alquranul karim ak julli gi mo julli ci mom nga xamne borom jaamu yalla ko suñu borom dina di nan mo julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam waye itam warmal ko ba ni ko waxe do gis mukk mu tuddi alquran di wax ya muhammad nga xamne day melni kon jëmmi yantabi sallallahu alaihi wasallam ndayom ak maqamam ak wormam sunu worom ju bopum mo lako jangal mo lako xamal itam moko jikko wormal itam mo ngi don tanefam di ki gem ci minde fi di ab soppel way won sunu worom won nañ ci alquran fonkel ge yekati bi ak worma gi nga xamne mom la sunu worom def do worma moy lo xal numako jangal minde fi yende bi sallallahu alayhi wasallam itam suñu borom jangal sahaba yi Allah ak mom ñu wara ande ak mom ak ñu ko wara warmalé bo yegg ci buñ ko waxé lo xamna waré su ko wax mom ci bopam moy tontal bopam alquran karim mo ñoo tontu lay non bo wi yentibi sallallahu alayhi wasallam defé lo xamne sax alquran da ñoo wax rek ñen la waron def day mo suñu borom do ñoo ko jéggal na la li nga def ba nopi ñoo wax nangam ak nangam xafallahu anka lima asinta lahu bo ñoo ko wax nangam ak nangam ak nangam ndek re ay turam itam ak turam nga xamne fo tuddu sunu borom rek tek ci turu yentabi sallallahu alayhi wasallam ande melne jëmmi dawam mom sunu borom xam na ko di alhamdu lillah bax waye itam jangal na sahaba yi ni nga xamne ni wara ande mom ci do wax mom dank diko bañu jitu bu ñuy dox di bañu ñew ci mom te wowu len bu len wowe itam bu ñewé ci mom bu yitté ji nappé mañ fa tok di lang waxtaan ak ñu démé nga xamne dal war nañ ko wara jox mom alquran ko di nak sahaba yi itam fonkol yentabi sallallahu alayhi wa sallam ci wormal ko ak jox ko deug deug dawam ci ni ko waxe nga xamne baawu jox ak mom ci kaw bi alquran wacce waye tam amana warna ci amana warna ci mom dal ci anam yep fonkon kay dem fonkel ko xamne lam ci jitu won moy jaay ko sen bakkan moy joxe sen bakkan ngir jotté ko bakkan yentabi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxale ko dem ci khaswat uhud amna ci sahaba yo xamne bi xare bi jeexé fekk nañ ci seen ginnaw lepp juroom ñaar fukk jam jam te dara te dañu taxawon ci kanam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam talal seen ñaar loox rek lu ñaar sañ yoonte bi dal seen kaw nga xamne jotté ko seen bakkan lañ jëk def loolu tam ci wormal ko xam dara jam ñu ko waxe ci mbolam jotay yépp nga xamne ñu war Abdullah ibn Mas'ud daan waxe daana mom bokkon na ci ñu waxal na yalla labb dal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla bu ma yoonte ma sala tok da jël dal yu rof ko ci loxay ndeysaan yalla du nang ko dal yoonte bi jëgama tekk baa kon yalla na war na gi nga xamne mom la sahabi amul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko waxe xala jambar na ngal way mu ko yegg guñu fa te itam li taxone serigne bi da wax ne sahabi ñoy seen baay ci diine da la ko bugul waxtane da ngay gis na leer na ko bu baaxa baax xawna alhamdullahi rabbil alamin sen dimbal nañ ci ba tek ni ci yoon wa sahaba yi jaaroon ñu ñal war mu di yentu sallallahu alaihi wasallam bo buñ ci yeggu dit ñu ñu roo ñu koy jëm ndax li nga net li ci hajjatul wada bi yentu sallallahu alaihi wasallam di laaj ci waxtu ñu nekk ak bis ñu nekk jamono ñu nekk bo xamoon nañ lay tontu la waaye bëgg ñoo wax lu juy ak lam jublu mo tax ñu wala ko ñentu xam waaye itam mel na ne dar na lu ngeen netti ci digënté mag ni señ bi da la moy laaj lo xamna xam nañ tontu ko may day bay wax lu juy ak lam jublo wax kon jere jere ñu ngi sant bu baaxa baax ci waxtane amna solo lool wax deug yalla xamé nañ ci bu baax day ñu def sallallahu alayhi wasallam ak ñu ko wara gëna warmalé rawat na ci dañ koy sallalu di ak yu tam di saxal dak ci jullu ci mom te la jitu ci warmal yoon def sallallahu alayhi wasallam ak top ko ami teggal ci mom moy nang ko top nang ko jaar ci sunnam nang ko jaar ci am ñangal ak wara ci tere Hamad bin Hasan bi day wax ne bu accé ci baaw dudd bu mu tuddé al mu'jizat tay nat li karama yi seen bi def ci gannar da ngay wax ne bu mu ci tollo mbolam nar gannar yi nga xamne fek gisul nañ seen bi ci jamonam ak yi nga xamne gisul ko won waye seen wajur gis nako dañ leen laaje gan karama ngeen xam ci seen bi ci gannar bu gëna reey ne li ëpp ci ñoom lañ ko wax moy ñu top won yeen def sallallahu alayhi wasallam ba mëna ko gis
1: ya ndeysaan
2: da wala bu mëna ko gis xarfan daar gi la moy def kon lepp ci warma yeen def sallallahu alayhi wasallam la ci jitu moy nango top sunnam nango top ak ñal la ñu sant bu baax baax di leggal di sant bokk yi nga xam ni ñoom lañ doon andal jotaay bi kon ñu ko waxawon ci ngeen ben rek jotaay yi ben la ci jotaay yi nga xam ne moom lañu waajale guddi gu mag gi nga xam ne moom lañu seenu moy guddi gamu dugu dige xamne ci la sang bi feñal sallallahu alayhi wa sallam ku do liggey ko tedd gi diko and ak yeen ngir gëna wone tassar rek ngalam serigne touba jaarale ko ci dundu bi yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ne mbolam yi gar goné musta gar señ touba mu ne donte dafa jégg gi dayo ci xif sax kenn du deg kadam néna ko liñu wax bot jamaalo yiñ ko koy def néna ko ko massa bot nara romb ak mom fo ñuy defé lu nakar yalla wala jotaay foy ci xani day fippu di bifu ci gennaw ko bot ba dañuy muju tit ci mom ba dañuy muju tegge ak mom jaare fanen moso ko dal ba lol né nañ ko muju min ci mom ba kenn du ko yor di jaar ak mom fu ñu defal nakar yalla hakadan nujaba uje muhammad al-busari waxon nak moy lolu nim ñu bax ñi sunu borom fofu lay jaar ak ñom yenen te bi nak bokko na ci jikko mi rafet ko mënon jéggelé lé loko nit masan def mu jéggel ko borom moko digëlon lolu khudil afwa wa amr bil urf wa arid anil jahilin ma nga and ak ñepp ci di len bal ak lu bax ko xamne nak xamut ak ñak xamam yubbu ko mu def lu mu wurté ma wax ko nang ko deddu bam waxé lolu yaronte bi dafa laaj sayyidina jibril alayhi salam ne ko lan la sa borom jublu ci lim wax jibril ne ko xaaral ma laaj ko ko delsi wat ne ko sa borom lim bëgg wax neena dalay diggal kep ku la dok nang ko jox kep ku la joxut ku la xagn nang ko joxew kep ku la togn nang ko jegal kon jikko yoyu moy la alquran di wax nañu jéggelé tay jëlalé xana bëggulén yeen jullini xana bëggulén yalla jéggel lén wala yafu wala yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira llahu lakum kon tak defena kenn ku ne rek am nga sa digg ak sa borom lo xamne ba sañal mu jéggel lako sayyidna aisha radiyallahu anha newon na bis wa man taqama rasulullah li nafsihi illa an tuntahk ila an tuntahk hurmatullah fa yantaqimu lillah biha nana yonanti bi mustafa jul bofam lan la ko nit massa def ci jëmmam mu fayu amut illa an tuntahk ludul khana ñu xotti war ma yalla war may diine bo bo nak dana fayul diine yalla ci ngir yalla mom la señ touba mi ko liggeyel roy ko ba don ko di wax ci qasida ga qasida bushra lana wa lastu lin nafsi fi ddarin an taqim nana duma fayu ngir sama bop muk luñ ma def rek ma jéggelé ngir yalla non wax lolu mo don ndax yene yonante bi sallallahu alayhi wasallam gis nga xare ohot yonante bi bañ ko sonalé lol xare ba da metti won lol ci julit ni bañu damu ab bañam mom yonante bi damu bañ bi xañ ko ci jé ba jé bi di nacc sahaba yi mer lol ne ko téngalé len ñaan yalla mu mer bañ xam ko ci jëm mu ne len lam ubata la'anan walakin bu'ithtu da'iyan wa rahma yoni wu ma ngir may rebba kon may rebb ken ma ñaanal ken rebbum yalla mana dañu ma yoni ngir ma nek ab wote kat li wote ci diina ji te di yere ma kat kon wote ak yermande lañ ma yoni tak ci allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun yalla nga jubal sama nit ñi dañu xamul rek motax ñu sekk ak man li ñu sekk ak man non la yanti manono jegele gis nga ne serigne touba mi ko don liggeyel roy ko ci lepp nonu la defo nak ay nonam lu ne wan nañ ko ko touba bi lu ne mañ ko yobbo ci geejgi gis nga ndar gi ñu ko jëkke jaaral la rek waxon na ne daj na fa lo xamne duma ko tuddu rusna sama digg sama borom ma koy netti waxon nako ci gisawu shakuril atu gis nga ci geejgi gamo wax na fa ne daj na fa lo xamne ludul metetu rogoy genn rek gënu ko metti gënu ko rogoy genn rek xana moko gëna metti way ludul lolou daj na ko fa kon waye lolou lepp andak bimu ñibise lam wax afautu alil a'da'i turran ñom ñepp jéggal na len kon lolou mom la royé ci yonentibi ku mënonu jéggalé la amna ben xaré bam damon ñu lay wax xaré bo xamné xaré bi amr la won bam fa démé tawte fa tawte ba ay yérem toy mo soñu ko nak ci ron garab talal ko ngir fendal ko am fa ci yefere ko ko fek ku ñuy wax du'thur ibn al-harith man am nañu ne ghawra fa am nañu ne ghawra ibn al-harith am ñu ne du'thur kum ci mana doon bam ñu fek ko ci ron garab gi mu tedd mu bacc jaysi ji da di ko xacc ko tim ko ne ko yonante bi man yamna'uka minni ana kan mo meuna dox sama digeunte ak yow tay yonent bi ne ko xana allah yalla sama borom baat bo mu wax turu yalla ni tuddu titel ko mo lox ba jase ji rot yonent bi jël jase ji ne ko man yamna'uka minni fi ne nak kan mo meuna dox sama digeunte ak yow mo ne ko xana nga bañ ma top rek kun khayra akhir

0: yarante bi dal di koy jéggal. Bam ko jéggalee nag ba mu delloo ci unitam lu mu leen wax ci tukkum min xayri nnaas, yéefar ya ko yabaloon dan leen ne ne ma ñëw naa, waaye kee ma gis day mooy ki génn ci nit ñi. loolu la yéefar boobu seere. Lu mel noonu Sëñ Touba def na ko, moom mi ko doon liggéeyal ba roy ko def na ko ca gànnaar. Dëkk bi ñu wax tontu Mouxzin ba mu fa nekkee am na fa naar bu ñuy wax an naaji, dafa jekki-jekki woon ak ñëw ne ci biir kër gi mel na kuy feeñalu njëbbalam, wane ak cofeel. Loolu Sëñ Touba fekk mel na ay pexe ko tax a jóg. Ba mu ñëwee rek sëñ bi woo mel na ne boroom xamal na ko naar bii li na ci moom, mu jël ñetti bayit jox ko ne ko dee ko jàng. ñetti bayit yi mooy ila siwa yadurruka shaytaani maa lahuma alayya min sultaani allahu rabbi wa nabiyu lmujtaba salla alayhi rabbuhu kama ktaba xilli wa xibbi wa aba madarati wa rama min rabbi lwara masarati. Mooy shaytaane amut ci man aw yoon, shaytaane ak jenn lor rek sunu borom musal na ma ci, amuñ ci man jenn wenn yoon. Tax ci ne yàlla mooy sama borom, yonente bi mooy sama xarit bi nga xam ne lépp lu may lor da koo bañ moom yonente bi, te sàkku na ci sama borom lépp lu muy bëggal. Bayit yooyu la ko jox ak saaru yaasin mu di ko jàng. nga xam day mel ne lam ci jublu mooy bu demee ba li ko tax a jóg te mooy lor sëñ bi, moom mu mucc moom naar bi. nga xam ne mi ngi koy fàggul ak mucc moom bu demee ba àgg ca loola moom Sëñ Touba. ba nga xamee ne sëñ bi ci tontu Mouxzin moo nekkee ak waakar Cheikh Sidy ba wutlu këram ca pegg ba bañ ko wutalee këram nag mu war faa tuxu naar boobee di naaji nag ca guddi ga mu daal di jóg summi ko ba mel ne ko ndayam jure woon dem jël jaasi ja ñëw fekk sëñ bi fi mu nekk ci xayma bi mu xàcc jaasi ji buumi xayma bi lonk jaasi ji taalib yi fekk ko fa. waaye sëñ bi dafa génn leen bu leen ko laax daal di yónnee woolu ay taalib yoo xam ne ñoo seeyaare si woon ba war a tàggoo dem mu yónnee woolu leen boole leen ak moom. nga xam ne ñun yëguñ ci taxaw dara ne leen na ngeen ko dimbale ci bagage am te yërëm ko. nga xam ne ñooñu moom nañuy fonke kooka ndax Sëñ Touba leen boole ak moom na xamuñu la xew. noonu la sëñ bi ma doon a jéggalee. naar bi mosoon na faa sëñ bi la mi nee na mosoon na faa ñëw yoon woo xam ne taalib yi dañu jigri bëggoo saxatoo. sëñ bi génn daanaka sulliti dal ne leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko ala tuhibuna yaghfir allahu lakum xanaa bëggu leen yàlla jigal leen. kon jikko yonente bi jooju mu jëflante woon ak don xur moom wala gawrat moom yi ndax dañoo am ñoo xam ne don xur la am ñu ne gawrat la. kum ci mën a doon rek Sëñ Touba def na lu mel noonu ak an naaji moom ci gànnaar ci fi ñu foofu ñu wax tontu Mouxzin. kon yonente bi ko mënoon a jéggale de waaye yonente bi ku tabe woon la nag ku tabe woon la indil nañ ko alal ju bari lu mat junni juróom ñeen fukki junni ci jamono booba mu ci basang la war rek sotti ko fa joxe ko ba mu jeex tàkk. tabe googu la Sëñ Touba nuru woon yonente bi donn ko ci moom. moo tax waykatu arab ba di ko wax fa waajabata alayhi zakatu malin fa kayfa fala wa qad afada mastafada. nee na Sëñ Touba day mel ne asaka waru ko nee na fa ma waajabata alayhi zakatu malin fa kayfa wa qad afada bimastafada wa qad ajada bimastafada. nee na Sëñ Touba asaka waru ko ndax asaka day am ci sa loxo ren ba deyen. Sëñ Touba alalam duñ fekkante bay am ren ba deyen ndax lu ñëw mu joxe. yonente bi ko maandu la woon ci jikkoom la bokkoon jamono jahiliya wax naa la léegi ne ci lañ ko tuddee woon al amin nga xam ne ñu jota sax yonente bi lañuy ñëw mu attaleen. moo tax mu ne woon wallahi inni la aminun fi samai aminun fi l ard ku ñu wóolu laa ca kaw ku ñu wóolu laa ci suuf. mu yonente bi salallahu alehi wa sallam gis nga sëriñ bi maandu googu rek la digal taalibe yi. daana Sëñ Bachir wax na ci téere bi ne ku ñu wax maxarija moo doon jëwriñi liggéey bi jamono booba Sëñ Touba daana leen baamu ay yoon naan leen yëfi jàmbor bu leen koy jege. nee na am na bis benn jaam jamono boobu jaam am na jaam boo xam dafa ñëw ci biir kër gi ànd ak taalibe yi fekk kenn ci taalibe yi la fekk si kooku nag muumu ko moom ndong daa am ñu ko bokkal mu ànd ak ñoom di liggéey ay fan. bañ ko xamalee sëñ bi sëñ bi ne leen xayma leen li nga xam ne jot na ko fay liggéey ci kër gi lépp ngeen xayma ko delloo ko ci alal te bu leen nangoot lu mel noonu. kon maandu googu sàmm googu la sëñ yonente bi meloon sëñ bi royu ko ci moom. yonente ba ko weggu la woon nag kenn yëbu ko woon moo tax ndax ku noppi la woon wax day jot rek mu wax te bu day wax lu am njariñ lay wax bu daa ree bay xàq tay la ko def da daa muuñ yal xàqu bi tabassumi ñu ko sëñ bi waxee ca jetbul qulub buy ree day muuñ. saxaaba yëpp bu nekkee ci moom ñoom it muuñ rek la ñuy def. jotaayam jotaay yu yiw rek la won jotaay yu wégel jotaay yu taggine kenn du yëkëte sa kaddu ci kanam yonent bi dal xoran moko tara nañ ci ñew ci kanam nañ ci ñew ngir wet guñ ko wek señ tuba lool la roy won ci mom wégu gogu ba mu massa non la dundek talibi non yonent da dundek sahaba yi señ mbacke bussa ci mag ñu ra bokkon di mbokam di muridam jaxaso nak mom waxnu ko ci khaside ga ne señ tuba mahibun tara julasahu hawlahu wa hum nawakis khursun minhu wal kull jadim nen señ tuba ko teyilaw ko beggu na la ngay gis ñi tok ci jotaayam ñoom ñepp dañuy boof jatt seenu los melna nak ay lu ken do wax muné wala yasbisu lutani yukhafu aqabuhu wala jawruhu aw ba'suhu aw mabalimu takaddu won bur bo xamne da ngay ragal boko ñaké tegin mu duumale wala mu bugal la dedet du won lolu li fa nek moy ragal yalla walakin mattaqwa huwa al'izzu kulluhu fama ta'azza illa al-atqiya wal akarim ragal yalla gi nekon ci mom rek mom kon lolu itam mom la roye ci yonentibi do non ko manona jaamu yalla taxawna di julli baye tankam newi ñu laj ko sona aisha ne ko xana sa borom jegelu la say bakkar waxu lako li yaghfir lak allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar muneko afala akuna abdan shakura xana kon wuruma don jambu sante kon non la manono jaamu yalla señ bi royé ko ci mom ci jaamu yalla gogu nga xamne fu ma sa degg julli day julli ak lum tawat lu tawat yi metti señ bashir wax nako ci téré bi neena ca gannar neena fekk nako mom tawon na ay jamono ba xamé wu fu mu nek danaka way and ak lu lepp fuñ noddé dana bëgg tébé ci jakka ja neena benn bes ku ñu wax señ muxtar penda jang ci magi talib yi la bokkon wote ci buntu neegam ne len señ bi ni ngeen ko gesse tawat ji neewal nako doole and ak lool lepp fuñ noddé mu bëgg julli ci amaron sako ci noddu kat bi nak bu noddu jotaté mu soofel kaddam bu ko defé sidi ibnu abdullah mi jité buñ noppé ñu xamal señ bi ne ko julli jotna waye mbolo mi julli nañ ngir mo baña togo rek da ñew ci jakka ji ndax tawat ji kon waye non la ko julli ñoré won waye señ bashir neena degg na ko mu ne bokku na ci karama yi gëna mak yi sama borom jaglel fu mu di lay rek ma ag ci tawat fo xam duma mëna taxaw ma may mëna tok waye fu ma degg ak noddu sunu borom da koy woyefal ba ma dem julli ji ba ñew yoonte bi nak kon serigne bi liggeer gi mu won liggeel dafa mel da ci bolé won diko roy nam ko waxon ci mawahibu rek xajna atmi jurum xajna atmi ñaari xaj jurum ben wer yi mu koy tag yi muy julli ci mom waye and ak roy ko nak diko roy motax salatu sitta bi madhi sitta tatihi battama'ati sa'i yonent bi diko manona matal ko lere ku amon wolere la yonent bi jikko yi la yu julli di wara xam diko roy ci mom ku matawon ko lere sayyidina anas mom mo tuddu legi newon na da nañ ko andil adiya am adiya ju am solo mune nañ dem keur diw tuddu sen soxna jox ko ndax xaritub soxna khadija la won khadija moy soxna khadija mom la jëkka yor mu son ci mom lool gannaaw bi mu wuyji borom ci makka bobu ñewagul madina gannaaw bi mu wuyji borom lu yag nak muy sam ko le gogo ba koy sam ci ay xaritam yod len ko diw xaritub khadija la won bu ko bëggoon kon non la matale won ko leeri sayyidina abdullah ibn umar ci sam ko le res gannaaw kim ko sekkalon amna bis moy dox ci kaw yoon and ak yenn ci sahaba yi yenn ci julit ni dajé ak ben sam neena sayyidina abdullah ibn umar dind kala gim kala won mur sam bi wacc war way wi mo don jox ko tek ko ci kaw ñu ne ko ab sam li ep na ci mom na len way juram da don xarita umar manam seen ñaari baye ñom ñaar umar ibn al-khattab ak baye sam mo ne dañ doon ay xarit ta degg na yonent bi na inna min abaril bari bari an yasal ar-rajul wud ahli abi mana inna min abaril birri an yasal ar-rajul ahla wud abi degg na yonent bi ne bokku na ci jëf yi gëna bax nit ki di jokko wol reey bayam kon matal ko leere kon dal ci teunk yonent bi walu jikko ne ko borom ne ko innaka la ala khulqin adhim jikko mo ci fete won kaw mom lako seigne touba di wax huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara wa mithlu qat lam yura wa lam yura fi shani mo gëna mat ñepp ci jikko ni mo gëna maté ñepp ci bind ku melna mo mustaam ta dutu am ak mo yenenbi sallallahu alaihi wasallam boromam kañ ko dem ba ag ci ne ko top yenenbi yalla nga top may yuti ar rasul faqad data allah xam nga ni alquran joju bar yoy la seigne touba djel teunke ko qasid ak midadi ma ngi fi an rasul faqad ata allah harafuni mu andi ci lu man ñetti bayit sunu borom ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonu ma lu lu ngay yermale mbindef yep yonante bi seen yermale la julit ñek ñi dal julit julit ñi mom lar na seen yermale aduna la di seen yermale alakhir yefar yi nak ñoom seen yermale la ndax geemuñ ko waye sunu borom jamal na len ci lamu da mbugale ñu jekk ña be yonante bi ñewé amna mbugal yo xam tegatu ko sax yefar ngir yonante bi borom wax na ko ko ma kana allah li yu'adhibahum wa anta fihim yalla lu len mbugal ta nga na ci seen biir bu jekk du lay lek sunu borom day wëlbeuti suuf si lam da mbugale mi ci alquran lam da mbugale ñi mu labal len ñi mu soppi len ay golo wala ay mbam ko lool nak da ko fegal yefar yi jamonon tak yonante bi ak seen ton yu bari yep ngir lan ngir yeurma na yonante bi jimu nek ci mbindef yep motax yonante bi ne won hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum samak dundu aw yew la ci yeen samak faatu yit nono sunu borom tuddi ko nur ak lar ngir fonk gem ko fam qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin tuddi ko sirajum munir ngir lan ngir moy lar gi leral aduna laru yonante bi ci aduna lare laramit mo fay lendamu kefer mo fay ndax lendam lumu lendam bo ak lar du gusse lendam ga day faddu du tok gisati non la yonante bi mel ci kefer ak se ak lendam gi sunu borom yekati aw turam wa rafa'na laka dhikraka fo tudde yalla tuddu yonante bi boy noddu boy liqam boy taaya boy khubba nga xamne seen tour da le kelo sunu borom fank ko bané mom yalla ki malaakam da nañu julli ci mom yeen julli ñi de len julli ci mom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa sallam julli gi yalla ci yonante bi ñu ne moy magal ko ak kañ ko ak yekati ko bu ko defé lolay itam di wone fonko gum ko fonko sa bay wax ak mom day wax ak mom ci ñeewante bu melene lukoy yedd sax day jikke ak ñeewante lu melni afa allah an kalima idhin lahum yani dafa am ay jamono ñu dem ci ben xare nafaqi taggo ko mu leen tok leen man ngeena tok yani tabe ne ko yal na la yalla jigal lutax nga leen di jox digal ñu tok mo nga bayyi rek bu ko defé da nga xam ñi wax deug ci ñom ak ñi waxul deug ndax bo leen waxatul tok leen nit duñ dem kon bo bayyor no da nga xam ñi deggoot waye dafa jitana afa allah wanka yalla la sabarum jigal lool lepp di wone fonko gum ko fonko gis nga bam mel lu koy yedd ci suratu abasa itam ci digeunte mak silmaha bobu abdullah ibn ummi maktum silmaha lawon doomi nijaay soxna khadija lawon waye dafa newon doole ben bes yonent bi nek ak sangi mana kilifa quraish di len wo ci l'islam ibn ummi maktum momu di yorante bi xamal ma diine won ma yoon wi di ko wax ay yoon melna yonent bi ko dako teulut ngir kilifa yi lay wo ci diine ngir buñu duggé ci diine l'islam ëpp doole xeer gogo rek moko jappoon waye ñak gi ñak melna luko ñak faalé sunu borom xaw ko ci yedd waye bam ko jekkarlu wut ak mom nan ko def nga nangam abasa wa tawalla ñekna xar kanamam won ko gannaaw an ja'ahu al-a'mi nga xamne jënu rek mo nan ko def nga nangam lolu ngir fonk nga da ko fonk ba melne ko rus ci waxeen subhanahu wa ta'ala motax yaronte bi ibn ummaktum mom bu ko masan gis da nan ko marhaban liman aatabani fihi rabbi bienveni yaatal ko yow mi nga xamne sama borom yedd na ma ngir yow muy abdullah da ko mujj na ko fonk lolu ba da na ko noddal bu masan dem ci xare yi sax de rek mu bayiko madina muy jiti julit ni daraja jojo la ko mu jon jox ngir lolu fonko koko moko fonko gis nga buy wax ak mom sax buy wax ak mom duko du jaar ci touram day indi aw merom yonanti yep setlu nga ne sunu borom buy wax ak ñom da len di tuddu ya nuh ya ibrahim ya musa ya daud ya isa ya zakaria ya yahya yep ñu ci alquran waye ya muhammad amu ci alquran ya ayyuhar rasulullah la wax ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir yoy kon di woné fonk kum ko fonk ba bu koy wo du jaar ci wuturum yonent bi ay sunu borom agna ci ba giñ ci dundam lo xamné kenn musta gis sunu borom def ko kenn gisul ci alquran fa sunu borom giñé ci dundu kenn ko dul yonent bi la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun lepp di wone fonko gum ko fonko motax yonent bi mun ci sahih muslim muné ana sayyidu walidi adam la fakhr may sangob do ma dama yep ta waxuma ko ngir damu waye na sunu borom dogal la defal ko ko wax ko sunu borom wormal ko ba digel julit yep ne len wormal len ko may lima jinju legi ya ayyuhalladhina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالجهر بالقول ولا تجهروا له بالله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يين جولين بولين ييكتي موك سين كادو موي تيم كادو جانتي بو نيك سي موم داي لين سوفر سين كادو غير ورمال كو غيس نانا لي دنجكو بين ساخ في بير بارابم بو تادو سي مدينه غير كو فا دم بايكو خيل ndax bu ngeen de yëkëti seen kaddu lu ko tim loolu mën na yaq seen jëf te du ngeen ko yëk gis nga ñaké war ma kilifa day yaq jëf kon mbolam ñi ñëc wétu kilifa rawat na cheikh mahmoud al muntaka nañi bayyi xel lu mel nonu sunu borom yeddu na sahaba yi ngeen ji nga ñoo ngeen ji jullit ñi na leen yëkëti kaddu muy tim kaddu yonent bi bayyi leen ko bu ngeen koy def mën na yaq bu ngeen koy def mën na yaq seen jëf te ngeen ko yëk kon loolu mata bayyi xel kilifa dañ koy warmal dañ koy wék dama tay ci warmal ko yalla warmal agon na ci nax juri ci len ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirin inih walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'amtum fantashiru wala mustanisin li hadith inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq nana yeen julit ni bu len dam ca mom mukk ta yeglu wulen bu len jek jek rek batte ko ñew ta yeglu wulen mukk bu ñu len woy aw ñam ca kër ga dam len waye fu ngeen seppé sen loxo na ngeen ñaan lo na ngeen yewi ko ndax bu len fu tok mukk di fell waxtan ndax lolu man nako lor mu am kersa ci wax len ko yalla nak do am kersa mom ci wax len deug lolu lepp mu wax ko dam banalen wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada soxna yi mu yor bu len woné gannaaw delu ci boromam bu len ci jël kenn nga xamné bokku na ci jigen yi nga xamné jël len dafa haram soxna yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam lolu bokku na ci warma jiko sunu borom jox digel julit ñepp mu jox ko ko motax señ tuba wax ci qasida ga bana lana ma'an bil iltibasi kaunu abil khaqasimi khayran nas ñun ñepp ñun nit ñi lar nañu nañ ne abul bayi qasim ni qasim modib taw mo gën ci nit ñi waye du ñun nit ñi dong nak du ñun dong de bana li jumlatil malaikil kiram kaunu rasulillah lil khalq imam malaika yata kaw ñom ñepp leer na len nañ na yenen te bi moy imam bi def yep mom la sunu borom jital ci ñepp motax mu ne ko ba ha bihil ajdad wal aba bihi atal al arba wal azma yenen te bi ay imamam ci mom lañuy pokere wo xam nga liñ xamone moy dom di damo bayam wala damo mamam neena yonent bi nak ay mamam ak bayam mom lañuy damo ndax arab ak hajam arab ak nidul arab ñepp ci mom lañuy yëkëti ko motax mu ne wo bu hukawnil mustaba shaykh al wara azharu min ash-shams duhan sahwan tura yonent bi nak gi mu nek serñu bi def yëpp gën leen fété leen kaw ne jantum njollor léré ne la lolu léré nañ motax yalla nabi kuñu wara bëgg la nak bëgg ko ci bopam farata la señ tuba wax nako wa salli daban ala man hubbuhu furida yalla nga julli ci yonent bi nga xamne bëgg ko farata la dañ ko faratal kon yonent bi kuñu wara bëgg la nek na ci sahih al bukhari ak muslim tere yi xam gannaaw al qur'an ñuy tere yi gëna wër yonent bi neena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in neena kenn ci yeen ngeumam du mat ngeum yalla du mat ludul bu dama koy gënal bayam ay wajura mana gënal ko doomam gënal ko nit ñepp kon yonent bi mo la wara gënal lepp motax ñepp dañ ko wara gëm bu ko defé nak bëgg yonent bi jeexit jëm wara am moy roy ko fexé yor ay jikko ndax ko bëgg dañ koy top innal muhibba liman yuhibbu muti'u kon roy ko mo ci jitu bari loy lokoy tuddu di julli ci mom bu ko defé nak la ngay jëlé ci loolu bëgg yëneenti bi lañ cey jëlé la ci gëna kawé moy aljanna néwon na man ahabbani kana ma'i fil janna kuma bëgg magge yoy bokku nek aljanna am nañ ko yalla defal sahaba yi motax dañ ko beggon lol dañu beggon enti ba amuñ ci mom sako anas mu ibnu malik mom neena gisna rasulullah bis wat kat bi diko wat di wat kawar gi mana neena sahaba yep wër ko nga xamne ben kawar du rot dudul bu dañ koy jëkënte dana rot ci loxol kenn ci ñom non lañ ko lepp dañ koy téyé jappé ko lu ñuy barké raw gis nga sayyidna khalid ibn walid amna bes mbaxanam mu yoron mbaxana ma reer mu sonni ci lool diko wër ñina ko xaru mbaxana dong mu ne dafa am ci kawar ak yonenté bi lu ci nek kon nonu lañ ko fonké won diko barkon barké lu ko yodi yaangi melna la yaangi wedd jëfi sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum seigne touba nak bu dé bëgg yonenté bi mom da naka ñepp ci mom lañ koy royé dem na bakoy dakante la bokum qala al muhibbu li rasulillahi muhammadun sibtu habibillahi soppe bi yonenté bi moy wax di muhammad satu mamballaja ñam ko ñu koy dakante le dem na ba ag ci ne bi man bu hubbi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla sunu mona fon ci alquran ne zuyyana lin nas hubbu ash-shahawati min an-nisa'i manam do ma dama dañ ko moñale bëgg yi soxna yi alal wurus khalis seigne touba na yoy yep nak bëgg yonent bi fatelo na mako bëggatuma dara ngir mom yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara fa kayfa la wa min hustu ma jara neena bëgg gi mako bëgg fatelo na ma sax bëgg mbindef yep yemu sax ci ay dom ak yoy ay mbindef yep sax ma tuma bëgg kenn yonent bi dem na ba ag ci ne bëgg gi mako bëgg dem na ba melne keureum lay lek man ci beccëk sax duma xamé beccëk la nek wala guddii ngir bëgg yonent bi ahmadu man sara nahari layla bi hubbihi wa qad adaa al layla nana gharqtu min bahri mahabbati ar rasul wa artaji minhu ar ridaa wal qabul nana dama far sax lab ci geejju bëgg yonent bi dama ci lab far xam nga geej bo ci labé mo lay fété fep kon nana lon la mo taxon nak seigne touba diko liggeyel ngir yalla diko jamo boromam waxana ko ci qasida muqaddamatul khidma nawiyan al ibadata laka bi khidmatin li abdika wa rasulika muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dama la yene jamo ci liggeyel sa jambi de yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waye sop ko itam diko liggeyel waye sop ko neena sop ko rek ma tax ma koy liggeyel waye dem bay ñaan borom lolu nan ko nang ma def ma koy liggeyel waye nak di bolé di sam warmam ja'alani Allahu khadima hadrati wa jadali jalla bi hifz wa hurmati yalla defnama ma yalla nama def may ligeyal hadaram ba sallallahu alaihi wasallam andak di sam warma yonent bi niko seigne touba def tam koy setlu ci mbindam xam nga tere yi ci dess yep da nga gis bu ñu tuddu yonent bi dañ koy tambale fu sori dem bay tuddu soxna amina seigne abdullah niko jur tambale ko ci seenu and fu sori fo xamne sax noppuro ko deg ak di ci wax lu ne seigne bi nak mom dafa jek jek ne laylatu mawlidin nabi fala tambare guddi bi mu feñe lako jitu lepp dako baye ngir sam warmam jim wax fi gis nga buy tuddu soxnam yima yoron yonante bi sax na ci sirane lu mat jurom ñant baye na len fi waye ngir sam warmam sax ñent ña rek lay tuddu mom seigne touba soxna khadija bi ummina khadijatin bi ummina aishatin bi ummina hafsa bi ummina zainaba do ko rombo lool lepp di moy lim wax wajade li jalla bi hifzi hurmati dam na bané xamna ñi nañ ñi teunk sax waxtu waangi dam gis nga liggeyel ko waye ande liggey bi lepp nak lum ko defal xet ko lum ko massa defal rek xet ko motax nga gis qasida yu bari da ngay gis mu koy tuddé ab muqaddama gis nga jani bin marahib faqumtu naziman lidhil muqaddama gis nga nuru darani ilayka minni busharun muqaddama ba ca ba len jitu won sax muqaddamatul khidma at tambali ba ci mujjum nuru dara ci mujjum la way yep muqaddama lay wax ba ci taysirul asir wash kurtihi al muqaddamat rabbia nga xamne lum liggey rek teewut dakoy jappe koy so koy dora tambali kon positif bobu la amewon waye lum ko defal nak kon lum ko defal xet motax makoy tuddu tambali waye fasiyene du tek la xasaayam seigne touba dana won man duma wacc damay liggey ba aljanna akhdimuhu ila dukhulil janna dama koy liggeyal ba kero may dug aljanna rafena positif fofu la mana yam no lo taxone nak mo fonku gam lol gam gi ñuy wajal lo taxone señ bi fonku ko lol di diglewon ñukoy def gis nga sax mom wéru mawlid sax ci la da tambalé bu duggé rek muy woné ak bektem gis nga amna qasida go xamné da ko defon ngir tata gal wéru gam bi mu duggé rahatu ta'ziman bi shahr al muntaqa alayhi taslima munil al irtaqa ma ngi tata gal ngir ma ngi magal wéru yonent bi dugg di rabi'ul awwal basharu ya rabi'u kull dhi tuqa ya warfa nurin wastifa'in wa intiqa ya rabi'u begal nga kep ko ragal yalla mbektem nga andil nga ko mbekte ndax yow mi nga xamne yaay ndabul lar ndabul di ndabul tan laka aqulu marhaban lil muntaqa ya man hababihi wa a'la yartaqa wa a'la yartaqa nako ma ngi lay wax nak marhaban bienvenue yow wer ngir yonent bi nga xamne yaañu ko may ci yow la feñu sallallahu alaihi wasallam wer wepp la da magal neena li tax makoy magal moy limu nek ndabul yonent bi di wero yonent bi daani إلى إحياء ذا الشهر كونه دعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير الورى غرفا حوى كل سؤددي من مغال كل مغال غودغي لو ني مغال لا مولده معظم مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذي التقدم لو ني مغال لو بركل لو ني ورمال لا تا مغال كو صاح دا فا وار نك دا فا وار تعظيمه بسنته سنه موي loy def na yalla tax te bum genn ni ko yonenti bi reddi loy def deppale ko sunna kon fexé ba lepp lu neex yalla na ñu diko ci def diko magale lepp rek lu neex yalla dem ba de faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada manam kep ko xamne magal na guddig yonenti bi mu guddig gam ko ko magal duñ la hisab elek ta hisab moy manam deureum bu ne bu dug ma sa dug sa loxo rek ni hisab nan la ci duggé ndax le won na bamu génné nañ la ci génné lolou dafa na ko sunu borom jëflanté rek bo tut musiba am néna magal guddi yonent bi nak day musla ci hisab fama yu'azzim mawlida khairil baraa ahmada faka shahidin shahida badran bighayri wahami ku magal guddi gamu mel nga ne ko téwé badar khare badar khare badar yonent bi néna sunu borom yërndu na len ñom ñako téyé won na len def len lu len neex jéggal na len daraaje joju lañu amé ndax wessu nañ fa ñu defal naqari yalla kon daraaje joju dafa naane kenn mënu ko wessu dem bané fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharraf malan bighayri sarafi walaw biqadri dirhami neena kep ko xamne def na ci sa alal dépassé nga sa alal ci gamu donte ben deureum la don ci yiwu yu toll ne ko andano yonente bi ci xara yoyu mu tuddu dem bané sax li ci gamu sax mané su ko xam neena yib bi ci gamu xamé su ñu tollu li mawlidil mukhtari sirrun yuktamu idh sawnuhu 'anil wara yanhatim neena gamu dal mbote ngi ci mo xamne dañ koy neub ndax jaaduul sax ñukoy wax bi defi kon mel na ne lo ca jortu ci wiw ak lo ca jortul mi ngi ci gamu señ touba num ko da dundale jangal qur'an tubbi yalla julli ci mom jang am dah yim ko tagge ak yim ko tagge wut muqaddamatul amda jazbul qulub mawahibun nafi' mim yaak yoy di ñinga xamne ñoy jang ci penc mi mu len di ñewut len soti geut la koroñ di len jox ay ñamage naan nga xamne kenn xamul lu mu toll gis nga señ salu radiyallahu ta'ala anu ci soñe gi mu da soñe ci gamu amna ci bo xamne leral na gamu ngere nam da mel nga xamne kenn mënuko misal señ bi gamu ñoron ko ba wëru gamu sax bu tago mu defu qasida di netetlu dem gi wëru gamu re dem ngir bëgg yonante bi amna fuñ waxe abar rabi'u سوى الإدبار بالنعم من بعد إقباله بالعرض والنعم نانا قامو دي ميغي جيحنك ميغي وانا قناو بمنيوي لكن ملنا ندوغو نانك تدم أبا الربيع سوى التوديع مرتحلا بما له من بشارة ومن كرم قامو ميغي ني بغا تاقو بغا لخص دلو أت لمو أمبتين بكتك تي ترانك أنك لو لبنينا دي دم أبا الربيع ربيع المصطفى وزري سوى الرواحي wa ghayra sayr lam yarin nana gamu dal melna dogona ci dem moy rabi'u mustafa yaro yonent bi sallallahu alaihi wasallam may legi nak faqultu hina aba ghayra al masir lahu sir ya rabi'u ma fi minka min sa'an ma fi yalawon wa yatakh ti darur shahri mu defu ma fi ne ba nga xamé ne gis na ne dogona ci dem te beggul lulul dem manako yaangi dem waye kon nak ma nga xamne doyuluma ci yow ya wéru gam doyuluma ci yow de sir rashidan bi fuadi ya rabi'u ila man kunta dharfan lahu waqra lahu karimi sir rashidan li rasulillah sayyidina waqra ilayhi salami min yadi wa hayy kon nak damal dalul ci nga xamne yaay ndabam ci yow la fay ñu mo yonenti bi ta bo demé nak nang mako jotalil sama nuyo nang mako nuyul nuyo bo xamne ci sama loxo la joge ci sama gemin muy bindam ak lamiñam wa qul lahu ya rabbi'ul khair inna lahu wa qul lahu ya rabbi'ul khair inna lahu huna khadiman bima yurdihi dakhilani nang mako waxal mom yonenti bi ne ko ab liggey ga tam ngi fi bo xamne lam geureum ci la koy liggeyele mom señ touba wallahu yaru gam lahu khadimun yusalli bisalami huna alayhi bil ali wal ashabi bil qalami ab liggey ga tam ngi fi mo xamne waxtu wona mi ngi julli ci mom julli gu andak muy salatu salam kon nak alayhi khayru salatin bisalami bila hadd wala ghayatin mamzujatan bidini yalna yalla doli taranga ak wolu ci mom mo xam du am ab daytal do am ab daye do am fumuy yem julle go xamne dañ ko jaxass ak sama dara ndax bay melne lu joge ci man la gëna sori ci man fa gëna xaar ci man ci lay joge jëm ci mom kon dafa lool rek la bëgg wax rek moy no yonent bi sora ci mom ak num ko yene sunu borom no loolu mu santane ci ñu defal ko ci mom muy julli ci mom sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo taxawon muy sax far sax di weyel altene bu ñe guddi altene ko ne sax mu melna day gamu ba digëlon ko mam ciarno mu saxal ko darul muati gis nga ne guddi altene gune dañuy fanane gamu ci darul muati barab bañ koy defé sax mawlid lañ ko tuddé lolou defé na ku xam daru rek xam nga ko lolou lepp di woné xër gu señ touba xëron ci yonent bi waye di woné itam am solo gamu gis na yiw yi mu ci wax rek ku ko magal mu ko defé nak buñu gisé ku naan waré su ko defé wurtu nangam non señ touba doy nañu gis señ muñ tawari wax nañu wétal yalla ta doylo señ touba ku mu doy lepp luñ ne ci la nekkon du to ci soxla ci ab tektal nek ci señ touba nekkon rek doyna seuk ndax lam am ci yalla amoko ci lam ci xam xamoko ci lam am ci yonent bi non lam ci xam non kon nak lum joxani rek ñun ñepp fofu lañu wara jaar ta fa lañu fasiyene jaar no ñaan sunu borom dina ci dimbali di sante bu baakha baax bokk yep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ñi ngi nuyu mbokk yi ñi déglu di ñu topp fi ñu nekk ci juma ji ci télévision muqaddamatul khidma teew fi ci turu kuréelu liggéeyal ku tedd gi ci yëngu yi nga xam ne baaxoo na ko amal mu bokk ci bu gaamu jubsee di amal ay waxtaan mo bokk ci tem yi ñu tànn nga xam ne commission culturelle tànn na ko tem bi ñu fas yéene laayante biir mu jëm ci ashamailul muhammadia fi kitabati cheikh al qadim muy melokaan yi nga xam ne seen sang bu tedd bi làmboo na ko muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay melokaani jikkoom ak bindam te jële ko ci mbindum sëriñ bi tomb boobu nag ñu fas yéene ci ànd ak ku ñu xam ci waar wi di toor bi lislaam bi ci ay waxtaan yu am solo yu muy amal ak di bind lépp loo xam ne amal na njariñ jullit yi mooy cheikh abdul xaadir buso tem bi xam naa du ma ci sori lool ndax comme buñ waxtu wi guddut insha allah comme tem boobu la ñuy waxtaanee te sukkandikoo ko ci mbindum sëriñ touba dañ koy bàyyi rek mu nuyoo bu ko defee daal di ñuy duggal ci biir tem bi bu noppee ñu doog a ca sànni kàddu wala ñu résumé li mu wax kon cheikh abdul xaadir dañ lay jottali kàddu gi rek nga nuyu ñi si déglu ak di seetaan insha allah te duggal ñu ci waxtaan yi.
2: ok jërëjëf sëriñ cheikh bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidna wa molana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain mbokk yi ñuy teewlu di ñu bàyyi xel fii ci jumaay touba ci seen télévision MK TV ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di la delloo nuyoo sëriñ Cheikh waaye di nuyu bu baax a baax sëriñ Djili sëriñ Abdou Khadir bu sëriñ bi fekk ak sëriñ Bàcc mi ñu yor wàll gi di jaar ci ñoom di nuyu waa daayira bi yëpp waaye di ndokkeel xeetu lislaam bi yëpp di sant di gërëm bu baax a baax kuréel gi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi muy kuréel liggéeyal ku tedd gi sëriñ Cheikh ni nga ko waxee tomb bi ñu wax ne nañ ci fàttalante tey mooy melokaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ñëwee ci biir mbindum sëriñ bi melokaani yonente bi nag bu ñu ko waxee rek muy chamail boobu nga wax dafay làmb lu bare bari melokaani bindiin da ciy dugg melokaani jukko yi da ci dugg yenn ci ay taxawaay sax mën na ci dugg ci ni ko kutubu seer yi di waxee am na ci ñoo xam ne sax bu ñu bind ci chamail yooyu melokaan yooyu dañ ci dugal lenn ci siira ci jaar jaar yonente bi salaa salaam ndax daanaka jaar jaaram yépp wane na ci ay melokaan yu mat wane na ci ay jukkoy rafet waaye waxtaan yi dañ mën nañ koo tënk rek ci ñaar muy melokaan jukko yi ak melokaan bindin wi xëy na bindin bi moo gën a mën a résumé wu ci waxtaane ko moo tax dañ ci njëkkee li ñu xam rek ñun ñëpp yàgg koo gis yàgg koo jàng yàgg koo dégg yàgg koo dund mooy xam ne ñu yonente bi salaa salaam suñu borom da koo bind ci taar bu mat sëkk da koo bind ci melokaan bu gën a rafet daanaka mën nga ne ab taar ak màggaay bu doon koddaay nga ne moom la ko boroomam solal sallallahu alayhi wa sallam moo tax loolu ay xadis ak axbaar yu dul jeex rob na ci ci misaal jëla nañ ci ku ñu wax Barra mu wax ne yonente bi salaa salaam moo gënoon a rafet xarkanam nit ñëpp moo leen gënoon a rafet jukko ndax njoolutoon moom ëpp gàttutoon tuguj ñu jëlee ci Ibn Ishaq moom it mu wax ne benn waaye mos naa laaj Barra nu yonente bi mel ne ko est ce que yonente bi salaa salaam kanamam dafa meloon ne jaasi ci ler xat ak leeraay mu ne ko déeréet waaye kanamam boo koy nuróol mën nga ko nuróo léegi weer weer la gën a nuróol ci leeraay Abdoulaye Ibn Kaabu daana wax ne déggoon naa Kaabu Ibn Malik muy wax bam ratee xare Tabuk nga xam ne demutoon doon wax naan ba ma nuyoo yonente bi salaa salaam xar kanam bi da doon ler xati da doon melax ngir mbégte doon wax naan yonente bi salaa salaam bu musaan mbég xar kanam gi day leer ba mel ne piyeesu weer ba mel ne daal lu ñu daggee ci weer daan ne loolu moom lañ xamoon ci moom Aïcha di soxnaam bokkoon ci Ummahatul Mu'miniin daan wax ne yonente bi salaa salaam bu ku mbégte musaan ñëwal da ngay gis ras yi jëw yi day mel xati loolu ab taar mënu ko weesu Aboubacar Ibn Siddiq daan wax ne damaa xool yonente bi salaa salaam ci guddi goo xam ne weer wi dafa leer nañ fii lay la mukk mira nee na ma tàmbali bu ma ko xoolee xool weer wi day mujj daal may nattabli ban moo ci gën a leer ci ñaar yi loolu tamit ab taar mënu ko weesu Abu Hurayra daan wax naan xar kanam gi day leer ba mel ne weer woo xam ne dafa nekk ci fukki fan ak lu tekk xam ne fukki fan ak ñaar jëm kaw fan yooyu ni weer wi leeree neen yonente bi salaa salaam boo mosaan xoor kanamam noonu lay mel Ali ibn Abi Talib mel gi mu ko mujj a melal dafa wax ne yonente bi mooy koo xam ne boo koy soog a gis day am xayba da nga koy jox respect da nga koy ragal man ra'ahu badihatan haabahu waaye nag boo jaxasoog moom nag da nga koy bëgg te loolu mooy ak nit dëgg-dëgg nit ku mat dëgg-dëgg noonu la ñu dundee ak moom boo koy soog a gis da nga koy bàyyi xel waaye boo demee ba jaxasoog moom da nga koy bëgg man xaalatahu maarifatan ahabahu daan na wax ne man mosumaa gis ku mel ne moom du am musta am te dootu am yi ñu wax ne yëpp nag suñ doit résumé na ko ci ay bayit yu du jeex yu wute daan wax naan nabiyun jammalallahu dhaatahu kon jëmm ji moom yàlla taaral na kama ahsana al axlaaq bi tuuri wa ruqi moom laabaloon na léppam muy jukko yi ak bind bi muhammadun akhjalat anwaruhu khamaran moy lim doon wax legi ay ak leram da lan gatchal wer wa kullu shamsin hawat fi dawi abhahu wuxuma la wer sa way jant rek man nga ko mengale ak leer bu yunus sallallahu alayhi wasallam nabiyuna lam yakun sharwahu fil qudama moy li ali mujj wax moy musa am morom ca ñi jitu won wala yura sarmadan fil khalqi sharwahu tay du ko musa am nabiyun jammala allah khalqahu kon yalla rafetal na bindam taru na lol wa akhlaqahu ay rafetal na ay jukko wal judu muzril musrin li hatali tabam ga daan gatchal ab taw bu bare bare nabiyun jammala allah khalqahu wa akhlaqahu khadal baraya ila al husn ak ay beej yu bare bare bare
1: mashallah
2: yo xamni seigne touba da ci woné maana hadith yo jalla bu ñewé ci melokani bindini ay hadith yu jeex ron na ci joge ci sahaba yi ñuy melal yunus sallallahu alayhi wasallam ñiko yalla binde won ak nim taaro won seigne bi nak bimu ñewé dafa melni daf ñoo résumer la hadith yo doon wax yépp anil ñu jawhar ba
1: mashallah
2: ci fukki bayit ñu nek ci jasbul khulub muy fukki bayit yo xamne danaka hadith yi wax ci melokan yunus sallallahu alayhi wasallam yépp man nañ ne fukki bayit yo lamb nak bo delo ci masadir yi source yi nga xamne ci lañu delu ci walu sira ngir bëgg wutal jukko yoyu melokan yoyu wala melokan bindi ñoy boko bëgge wutal ay ciosan bu ko ta seyil bu ko wutal ay adilla da nga fekk ni yépp yu wër la yépp yu siiw la ci téré sira yi ak téré yi nga xamne dañu netti shama'ili señ bi man nañ ne jëlé nako ci ay masadir yu wuté da fay melni li gëna leer gëna nuru gën mako nuru moy xayna nuru nako lol ni ci shifa lako jele shifa bu qadi riyab ndax shifa bo delo ci taxi bami leralé ni melokan yoni nabi sallallahu alayhi wasallam niko yalla bindé won di nuru jesbu lol
1: jesbu okay mashallah
2: ta qadi riyab afam ko leral dafa wax ni limay waja wax werna sahihala mashhurala
1: mashallah
2: ci ay riwayat yu wer la ko jele yu siiw yo xamne tusaro na ci kutub ahadisi da wax ne amma surat wa jamaluha niko yalla binde won ak nim taro wa tanasubi a'dahi fi husnihi ak ciri nim deppo nga xamne ben deborde wu ci dan ne faqad ja'at al athar as sahiha wal mashhurah al kathira bidhalik
1: mashallah
2: mom leer na manam ay net li yu wer yu siiw ci la ñewé dan min hadith ali net linako anas ibn malik net linako abi hurayra barra aisha ibn abi hala abi juhayfa jabir ibn sumra ummu ma'bad ibn abbas ma'rad abu tufayl al-adda ibn khalid wa kharim ibn fatik wa hakim ibn hizam wa ghayrihim
1: mashallah
2: ñi ñepp neena ñun ci sama nangam ak
1: ko nek wax na ci dara tañ ay siqat tek ci
2: ñi ay siqat la te bu qadi riyad waxe qadi riyad xam nañ ne muhaddis la da lan def naqdul hadith ci lu wéré wér
1: jambar
2: la am ci ay téré yu du jeex la qadi riyad wax nak mom la suñu tuba tang ci jesbu da ko tamale ci ya mulhiman qad waffaqa salli ala man quliqa wal khalqa faqa khuluqa kal khalqi wal tusallim lol ci gatal moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo kawé ñep ñiko yalla bindé mo len kawé ay jukko bindi ni lim ci ñëk leral moy taxaway bi qad kana dha tawassut fi al qad jalis sutut man ku yunus bi sallallahu alayhi wasallam ku digudo mo won ab taxaway la moy ñëwelu ton bu mu ëpp waye gattu
1: tooch
2: deret walam yakun bil mufrati walam yakun bi adami lol moy taxaway bi dafa digdo mon ta lol ñew na ci hadith barra ndax wax na ni yent bi ndolu ton lol gattu ton lol mufrat moy lol nga xamni ko xamne dafa upp ci am ndolay fu ndol mu upp nga ne bo xole jëm ji demel lu weng wala yel non deret men ton non motax ci yenen riwaya ji da ngay gis na ñu naan riba la won riba fi al qad moy ku digu doom won la ab taxaway wa huwa bahiy mu tek ca wala yakun bil mufrat wala yakun bi adam moy xonku ton tur yentibi sallallahu alayhi wasallam dañ wax ne nekku ton ku wex tal way nekuton tamit ku xonk tur mais dafa nekkon ci digg ci digg bi mais asmar la won
1: asmar
2: lolu danañu wacc ci baye ji waxo bahiyun asmar mu dekk ci ne walam yakun mutahhama nekuton ku duuf ku am yaram ku xata bari bari bari yap wono melne lu ndaw dere mel ton non walam yakun mukalfama nekuton ku gatt ab sikin ko xamne sikine bi ni dafa gatt yani boy xol kanam gi sik as sikine su ndaw lay yor da lolou dana firi mukalsam dana ko firé ko xamne kanam gi dafa ron ndax ñew na ci hadith ñu ne yonte bi laysa bil mutahham wala bil mukalfam lolou la seigne touba bëgg wax bal faakha kullu man sama min muntamin li adami kon ñepp mo leen kawé won ci niko yalla bindé kana yatulu kullu man ma shaa fi kulli zaman li na dañ ne kentan la won xam nga dañ ne ñol ton mu upp gattu ton tugut waye nak ku musan and ak mom
1: mo lay sut wa
2: bo demé ba and bi jeex nak mu daldi deug doom
1: wa deug doom wa
2: mel na ñu kintan non ci mom dañ ne ñaar ñi gëna ñol buñ ko sekkon da ngay gis ni mo len di sut
1: wa
2: bu lol jallé nak ñaar ñi gëna ñol buñ togé it mo len di togay bi ni mo len di sut
1: wa
2: bu lepp jallé nak boko xolé mom day deug doom ci yow
1: ma sha
2: Allah dañ wax ni ci khasaisi la bok ak ci dalail nubuwwi ci kintan yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci la bok wa kana wasi'an 'atan ku yatun tenqala am ñu ne moy bari alal am ñu ne moy mëna joxe wa hakaza mom ci melokanam ñu lool yadhaku bit tabassum ray ga daan and ak kersa daw haqtay wa daan ray ba ay bañum feñ rek lool moy mom la señ bi di waxa ci kanam nan yaftaru fi asna fi asna tisama mu dekk ci ne wahu jalilun khullab ku magal won ku kay won daraja la way khullab la won khullab moy ko am gis biir basira arab yi dañuy wax nan diw khuwali khullab moy ko bari pexe bu nopi am gis bayaduhu musharrabu bi humratin lol moy leral lim waxone ne wala yakun bi adami
1: bi adami
2: xonk ton ciuro kon dafa xereeru ndal xesaay bo xamne day jëm ci xonk moy asmar rek wa ahdab ku bari won ay kawari mbari badla lolu dañ ko firé ahdab wa anjalun surasami wa mu tek ci ne ku yaatun badla anjal moy wasi'un aynin bu nok beji dafa amone ay redd yu sew yu rafet wa anjalun suras motax mu ne wa anjal surasam yastaru fi asna ibtisam kal barq aw habl qamam bo jekke gis bañi bu muñe daf lay nuru ak melax wala mu lay nuru taw yuur ci tar bi ak rafata bi wa dahkuhu yajlu dhalam ka surujin fi dhulami bu musan re bañi day wex tal ba fulandam da koy leral nañ wajhu mudawwar kanam gi dafa ron huwa khamisun azhar khamis moy bir bi dafa lohon dafa wos nek ton ko ni bir bi dafa genn lolou ak debor tabar na lay leedur man dañ wax ni diga bir bi ak ganna gi dañu ak dëndi dañu tollu won dafa masé won moy hu khamisun azhar amna ci ben riwaya bo xamne dañuy day wax nan sawaul batni was sadri moy dëndi bi
1: dafa tollu
2: ak bir bi dañu tollu won azhar moy ku tar lo won rek azhar non day firi fofu moy ko taru won la ab melokan amna ci hadith anas mun laysa bil abyad al amhaq wala bil adam kon nek ton ku wex tal wala bok xonk tur way azhar lawon huwa bahiyun asmar murattil takallum budan wahid wahji day toftalo day neex kana ma al dhahabi fi khaddihi al muhaddab lekh bi bako musan xol day melne ndoxu wurus lañ ci jaarale ni mi leer xate wa kana sabt al khasabi manam khassab moy yakh bepp cieur bu am yakh rek lu melni ñaari pereg yi lu melni ñaari tenq yi ak lu melni ñaari yel yi lol boko xole da lan talli
1: da
2: lan banku wa da lan talli ko ta na sabta ibnuhu shushami yakhu bakkan bini momi dafa yekati ko nekuton bakkan bu tap ndar kamil usn bank nopi dafa maton seuk abdaaj moy li waron ñul ci bëgg bi moy père bu ñul bi dafa ñulun kook wa ashnab dafa amone ndoxu bagn
0: ndoxu bagn
2: muy leer xati leer nañ mu fallaj momit dafa amone sakku yalla wu rafet wa ashkal dafa amone luy xonku ci wexay beut bi xam nga beut bi li ci wara wex dafa mel dafa amone ben ndox bu xonku bu koy rax lol ci tar la bok jël nañ ci hadithu jabir ibn sumra munan yunus bin sallallahu alayhi wasallam kana ashkalal aynaini da yo ashkal ma aynaini jublu ci ko xamne ni yalla xari beut bi dafa yaatu ni
0: wa dafa yaatu
2: nuptahiku baron baktila wala ci ma hil wumami kon da ngay gis ne li ay melokan la yo xamne ñew na ci ay riwayat ju mo tax seigne touba tek ci ne wu akmalul wara kon mo gëna mat ci nit ñi khalqan wa qulqan zahara ni ko yalla binde ak jukom wal mislu khat lam yura wala yura fi shami lima da xame fi nak moy tuddu melokan bi ni yunus sallallahu alayhi wasallam waxum ko ni rek ngir tanguko wala ngir wane ne dafa mel nu ken melu dere da dafa am lu mi jariñ ndax melokan yi ba wo tuddu man nañ ci tuddu ñaari ñariñ ndax day wane jamalul mazhar moy ki ni ko yalla binde lepp madna lolu da na la apporter ken du mana jaar fenn ba man la xass ci len lolu ben la ci ñaarel bi moy da nga nexa bëgg mo tax da nga gis ne ñiko bëggoon toujours buñu gëna wax ay melokanam di gëna fatlikou ni ko yalla bindé dañ koy gëna bëgg dañ koy gëna sopp kon melokan mu rafet ñaar yoy bokku na ci ay ñariñam mo tax gis nga ñiko bëggoon yaram na len duné am ñoo xamne buñ ko mësaan gis da naka dañuy daanu jël bu dé melokan yi jukku yi mom bari way mom foko tak yoss nako danaka man nga wax ne boy jang siram wala nga jang hadisi yep ay melokani jukko la dang ci gis ne ko torox lo ngi ni bo nopi and ak heiba dang ci gis ne ko bari kersa ngi ni kersa gu and ak njambare dang ci gis ne ko tabe ko tedda ngi ni ko xamne amut kay len gis ma moy limi def duko addu ko ci an ak ngissal dang ci gis ne ku wora ngi ni ku deggo ngi ni ci num dan waxe ak num dan jef boy gis boy jang siram da nga gis ne ku deddu won aduna la ta aduna wan ko kanam da nga gis ne it ku sel lon la ci digeunte mak suñu borom ci lepp luy joge ci mom da nga gis ne ku amon fasaha la ci laminam waye tamit ku teewon ab xolam la ci diko orienter ci niko yalla suñu borom beug da nga ci gis ne ku amone xel mu deuguer la dang ci gis ne ku rafaton ak deg la dang ci gis ne ku dañ yiram gone la ak mak dang ci gis ne ku noy la won ku bari won yermane la ku manona jegal la ku manona jelle la dang ci gis ne ku sori won ak tar la ku sori won ak deuguer dang ci gis ne lu musan met ku ko manan muñ la lu ko yalla musan joxe ku ko manan di sante la da nga gis ne ku ñame won na ci wax deug kon yi yep ay melokani jukko la yo xamne feñ na bu baaxa baax ci nit num serigne bi ndax man na wax ne melokani jukko wi jani khuluqi bi tem bu meuna abord da ngay seen ne wané jukko yoni nabi sallallahu alayhi wasallam da ca feñ da feñ non lool nak du kimtan ci ko xamne dafa jugol di yeesal di le fek sunna ci raf mu koy delo ci ak ko xamne dafa bëgg delo ci wat njangalam yoni nabi sallallahu alayhi wasallam ak ko xamne dafa jug ngir tag yoni nabi sallallahu alayhi wasallam ak ngir gën ko xamal doom adamay motax señ bi wax ñu lu leer ci walu melokan jukko yi ak ba waxe ne nak wana kullu zi ilmin wa sa'yin wa rubbatin ñet ñoo ñoo fi nek ku yalla jox xam xam kuy def lu bax ak borom daraja yena ñi ñep munu ñoo melni yunus sallallahu alayhi wasallam ci jukko anil mustafa fi kulqihi al-haiz al-ulwi bayd wo rek doyna sak tek ci nak di wax la ay yena ci jukko bo deme ci muqaddimat wajih la wasul wasil wasi' wasim wahab wasi wafiyun karim la waahid bu ci ne rek man na am waxtan
0: man na bu ci nek
2: waaw wala dum la dik jox lako waaw fanen mu wax nan nawaitu dawam dhikri wa shukri khadiman li khairil wara ni'mal hasinul muzayyin tarwon ko yalla taral nabiyyun rasulun khairu abdin wa sayyidun khalilun habibun misluhu laysa najiyyun kharibun dhakirun هو شاكر غيس nga bu ci ne rek juk la go xamne man na ci waxtan waxtan wi ya
1: dhakir la shakir la
2: dhakir la shakir la kuy fatli ko yalla ku koy baye xel waye ku meuna sante yalla ci del ci der di delo xewlu suñu borom ci fam ko santane naqiyun la taqiyun salih la muslih
1: muslih la
2: waaw nabi la adib la dhu haya ila akhirih ko ñoy yeb ay jukku la daayira bi mu xadam na xidma dana faral def ñaari ci gamu ge gamu gu jot mu tan bi ñu jukku waxtane ko ah ndax lu mel ni la ci seen bo demé ci mawahibu hadin mujir hadin la mujir la nur la munir la leer la day